abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu so nga gwe ensibuko y'obulamu mbu owaddeyo olw'emyoyo ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina. Mirembe n'ali ejjutenneemu omukama ali naye waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu nnyina wa Katonda, osabe ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Nzikiriza Katonda Pati omunsaba buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ye ne Yesu Kristo omwana wa Omu yekka ye mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ewa Katonda Pati omunsaba buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabirizo lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabirizo lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabirizo lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Bazadde ba Yesu baagendanga buli mwaka e Yerusaalemu ku mbaga ejjukirirwako okuyitako. Yesu bwe yaweza emyaka 12 ne bambuka e Yerusaalemu nga bwe baakolanga mu kiseera ky'embaga. Bwe baali baddayo ewaabwe ng'ennaku z'embaga ziweddeko, omwana Yesu n'asigala mu Yerusaalemu, bazadde be nga tebategedde. Bwe baamala okutambula olugendo lwa lunaku lulamba nga balowooza nti ali mu kibiina ky'abantu be baali batambula nabo, olwo ne bamunoonya mu baganda baabwe n'emikwano gyabwe. Bwe batamuzuula ne baddayo e Yerusaalemu nga bamunoonya. Waayitawo ennaku 3 ne bamuzuula mu ssinzizo ng'atudde n'abayigiriza. Ng'abawuliriza era ng'ababuuza ebibuuzo. Bonna abamuwuliriza beewuunya olw'amagezi ge n'okuddamu kwe. Bazadde be bwe baamulaba ne bawuniikirira. Nnyina n'amugamba nti, "Mwana wange, lwaki otukoze bw'oti? Kitaawo nange tubadde tukunoonya nga tweraliikirira." Ye n'abagamba nti, "Lwaki mubadde munnoonya? Temumanyi nti nteekwa okukola ku bya Kitange?" Naye bo ne batategeera ky'abagambye. Awo n'aserengeta nabo e Nazaaleeti era n'abawuliranga. Nnyina n'akuumanga bino byonna mu mutima gwe. Awo Yesu ne yeeyongera okukula era ne yeeyongera mu magezi n'okusiimibwa Katonda n'abantu. Ebigambo by'evanjiri eno wano ebikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagala, mwenna mbaniriza ku radio ya Feni Nganzi 94.4 Radio Sapientia, era ne mbeebaza bulijjo obutakoowa kutega Radio Sapientia ne mujje mukusibwe emmere ey'omwoyo ey'ekigambo kya Katonda. Bambi Mukama Katonda abajjuza ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri. Abooluganda, olwaleero tukuza olunaku lw'omutima gwa Maliya ogutaliiko kamogo, mutima gwa Maliya ogutaliiko bbala, mutima gwa Maliya ogutaliiko wadde akakyafu. Twongere okwesabira nga tuyita eri omuzadde omulungi oyo ekiddukiro ky'aboonoonyi, nga tuddukidde gy'ali atuwolereze ffe aboonoonyi. Kubanga Katonda si bwalumu, naye bulijjo ayagala okutujjuza ebirungi. Mukama ayagala otujjuza omukisa nga tuddukidde gy'ali, naye ate ne weesanga ng'emitima gyaffe munne nga gijjuddeko obukyafu bwereere, nga ne Katonda talina w'ayinza kutandikira kututeekamu ki mukisa wadde n'akamu. Naye Mama Maliya nga tuwolereza nga tusabidde, Mukama ajja kutuddiramu. Amiina. Nga bwe ngambye, tukuza olunaku lwa Mama Maliya, omutima gwe ogwo mutukuvu ddala. Twongere okwebuulirira ku mutima ogwo Mama Maliya ogutaliiko kamogo, ogutaliiko wadde bbala. Tekitegeeza nti biikira Maliya ogamba nti omutima gwe teguliiko bbala, era ddala kituufu teguliiko bbala. Era sigamba nti oba oli awo nti yayonoona nti oba yali akoze wadde n'ekibi n'ekimu. Bwe tubanga tukuza olunaku luno, abooluganda, twongera okwebuulira ne ku kigambo nti omutima gwa Maliya ogwo yagulekera Katonda, ng'oggyeko ekyo ekyogamba nti no teguliiko wadde ebbala, teguliiko wadde ekibi, naye omutima gwe yagukwasa Katonda n'agulekera Katonda. Buli kimu ekyamujjiranga ng'akirowoozalowooza, ng'akitereka mu mwoyo, naye ng'akikwasa Katonda ng'agamba nti leka kikolebe nga bw'okola ki, nga bw'ogamba. Okuviira ddala ku ntandikwa nga malayika Gabulyeri amulabikidde, n'olwaleero mu vanjiri y'olwaleero Yesu tuwulidde ng'abula ku Mama Maliya, ng'abula ku bazadde be ne bamunoonya kubamu akafaananyi ng'onoonya omwana. Confusion, oba oli awo embeera gy'obeera olimu, ebigambo oyinza okutawaanyizibwa muli n'ogamba bannanga nti ate kino ki ekiguddewo, obeera mu kutya nti oba omwana ali luddawa. Kyokka ate ekirungi, munnange baamala ne bakola ki, nebamala ne bamuggukako. Naye byonna ebyatuukawo Bikira Maliya ye yabikwasanga Katonda ng'abitereka mu mutima gwe. Bwe baamuggukako ne bamugamba, "Naye mwana wange." Bwe baamulaba Niba unikirira nyina namugamba anti mwana wange wacho tukoze bwoti kitawo nange tubadde kukunonya ngatwera likirira yena abagamba anti gwachi mubadde munonya tumumanyi nti ntekwa okukola ku bya kitange na ye bo oboli yao ne batategeera kyakoze ki kyagambye awo naserengeta nabo ennazaaleeti tebabitegeera bulungi nnyo bye yali agambye Yesu kye yali ategeeza tebakitegeera naye mu kifo ekyokugaana oboli yao okugamba nti kiki kino ono omwana kyatugamba bikira mali era yamaliriza ebyo banabanebyo byebigambo abiterese mu ki abiterese mutima gwe ng'ayongera okubyebuulirirako naffe abooluganda kino nno kyakuyiga kino nno kyakwebuulirirako tiwaliwo obwolumu naawe biyinza okujjambulamu obwo nga tubitegeera bulungi nnyo ng'olina bitereka mu mutima gwo n'obeera owo ng'obyebuulirako n'ogamba ti naye mazima ddala wano katonda kino kyaleese mbulamu bwange oba ebigambo bino munnange bitegeeza ki naye ebiseera ebisinga oluusi ate omuntu oyongera kutawanyizibwa nakuba puresya oba oliawo nakufuna situresi n'obeeraawo obulusi mu n'obeeraawo kwegamba nga tubitegeera bulungi mu kifo oba oliawo ekyobirekera ani katonda nga biikira maliya oyo nga bwe ŋŋambye yaggula omutima gwe nagukwasa ani katonda nga buli kimu ye ekiba kimutuuseekera n'ebigambo ebyo yesu bye yamuddamu wabeera omuzadde omulala agamba naye mazima ddala kiki kino kye tuliko wano naye yabiterekanga mu mutima gwe naffe no kitubeerere ekyokola ki kitubeerere ekyokulabirako abooluganda twongere okwesabira nga tuyita eri mu mutima ogwo ogwa maliya ogutaliiko kamogo naffe bulijjo tuwulirizenga nga tetunnaba kwogera naffe bulijjo tusooke tumale okusaba tusooke twegayire katonda nga tetunnaba kusalawo naffe bulijjo tusooke twesige katonda nga tetunnaba kwemulugunya tusooke twesige katonda nga tetunnaba kukola ki kwemulugunya tusooke tumale okwagala ekyo katonda ky'aba akoze ki ky'aba aleese mbulamu bwaffe ate oluvannyuma munnange ye akole nga bw'akola ki nga bw'aba ayagadde olunaku luno olwaleero olw'omutima gwa maliya ogutaliiko kamogo lukuzibwa oluvannyuma lw'okuza ate olunaku lw'omutima gwa yesu kristu omutukuvu ddala ng'akabonero akalaga nti timunnange bwe twekwata ku maama maliya ne tubeera n'omutima ng'ogwa maama maliya nti ate munnange awo tujja kugoberera omukama bulungi nnyo tujja kugoberera omwana we yesu kristu bulungi nnyo bwetwegomba omutima gwa maama maliya ogutaliiko nkamogo ate awo nno kijja tuyamba ate okutegeera obulungi ennyo agoberera yesu kristu ate n'okumusabanga bulijjo omutima gwe gutubeerengako omutima ogwo gujjudde okukola ki okwagala twongere okwesabira abooluganda olwaleero nga tukuza olunaku luno mukama katonda atuwe enneema enneema eyo bulijjo ey'okwebuulirira gabiikira maria gye yalina oluusi nga tonnaba kubaako kyoyogera n'otuuka n'okola ki neweebuulirira enneema eyo ey'okukkiriza katonda ky'aba aleese enneema eyo ey'obutume nga maama maria gye yalina n'agoberera omwana we yesu kristu n'omutima omuki n'omutima omuggule omutima gwa maama maliya ogutaliiko bbala mutima gwa maama maliya ogutaliiko kamogo gutuwolereze gutusabire naffe bulijjo emitima gyaffe tugezeeko gifaananya ng'ogugwe ogwa maama maliya mbaagaliza olunaku olulungi bulijjo leka kikolebwenga bw'ogambye ayi mukama Katonda omukama abeere nammwe.

0: Okay, kali nkwaniriza nnyo awuliriza ku kyenda mu nnyaka tonyeze nnyaffe mu Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi, ensula y'omuziki n'ebyemizannyo kudde kiikazi zino azirinnya zokka ezakaita ku ssaawa ebbiri amakya ga leero. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mbeera nyingiddewo buli lwomukaaga ku makya tubeera ffenna Radio Sapiencia, omuziki ogutasirika, emboozi n'ebirala byonna ne tuba nga tuwayamuko sayidi awo. Kkiriza nkubuzeeko nti wasuza otya, ekiro kyakuyisizza kitya, wiiki etambudde etya, oyinza okuba nga oba olyawo olwo bitutambudde bulungi, naye omuzungu alina kyagamba nti let it go, bireke bigende. Tukirize nga tumala ku weekend gitumaliriza nga tuandika wiki mpya, tusaba omukama atuteremu obwangu mu byonna bye tugenda okukola, okuteekako emikono gyaffe byongere okutambula obulungi n'okwawukana ku wiiki eno gyetumaliriza. Kale n'olw'ensonga eyo nkwagaliza weekend ennungi, nkwagaliza wiiki empya na byonna byogenda okukola omukama akuteremu obwangu. Agenda kusimbula ono n'oluyimba baluyita yandalula kayi wa kabinya bamuyita power boy, y'omu ku bavubuka ennaku zino abaliko. So n'olw'ensonga eyo ngenda kusimbula naye amakya g'olunaku olwaleero. Era nga njagala okwongera okubuuza ku bannaffe ng'ompuliriza ng'osinziira ku www.radiosapiencia.com, weebali nnyo okuwuliriza wonna w'osinziira okuwuliriza, oba oli mu ggwanga ki, oba oli buuyiwa, nkubuuzizaako amakya g'olunaku olwaleero. Naawe aliku FM radio yo ompuliriza osinziira wano waffe ku butaka, nkwagaliza okumpuliriza obulungi okutuusa ku ssaawa nnya ez'okumakya. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan, nkkiriza nsimbule n'akayimba kano naye nga sinaba kusimbula nako butereevu, n'alyagadde okubaako ne kyenkabana naawe nga sinaba kusimbula. Oyinza okuba ng'obulamu bwo bwonna oba oli awo byozze okola nga tebitambula bulungi, nga gwe obulamu bwo by'okola tobifunangamu, kugamba nti kino mbane nakikola naye mukama yannyamba yampaamu kino, mukama yansaasira ne nfuna kino, gwe nga tokifunangako mu bulamu bwo. Naye njagala okutegeeza nga bye nkutegeeza mbijja ku mukwano gwange oba nange kennyini, nina mukwano gwange bamuyita password. Password yo nali nkola naye ku TVM, nenze namusooka okuvaayo, nze namusooka okuvaayo, naye okuvaayo okwange kwali kusalawo okwange, kwali kusalawo okwange ku lw'okwagala okuta okuvaayo, ate mbeku ne byenkwasaganya ebyange bye nali siwa bulungi budde, kale ninkola okusalawo okwo. Kakati omuvubuka ono password namusanze twasinkanye Joel Chali wange, twalikola ffenna nga benkutegeezeza nti ku TVM. Kati wetwogerera essaawa zino ali ku TV, alina TV gy'aliko password oyo. Bwenyogera password gw'omulabi wa TV osobola okumutegeera, naye password y'omu ku bavubuka be mmanyi abeewaayo n'omutima gwe gwonna nga akola ekintu era akiwa obudde era yeewaayo anoonyereza obulamu bwe n'omutima gwe gwonna n'abiteeka ku kintu ekyo, era ye muvubuka atava ku kintu nga takimaliriza bamuyita password. Kakati sijja kugenda wala nnyo nga bwekutegeezezza nti password kati yasumukamuko n'agenda ate ku TV, ate oba oli awo eyamanya okusinga awo we twali. Naye nga ekimuyambye mbulamu bwa bulijjo nga nange kontwalidde ti okuwa obudde ekintu ky'okola kikulu nnyo, gwe n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna kikulu nnyo mbulamu bwa bulijjo. Tojja kutuuka ku buwanguzi ng'ekintu oba wakakitandika n'okibuukako n'okwata ekirala, nakyo oba wakakikwatako oba wakakitandika oluusi oba onatera n'okukiggusa n'okibukako n'okwata ekirala. Kati kitegeeza nti obulamu bwo bwonna oba ojja kubeera ku ekyo, era teri muntu yenna gw'olaba atuuse ku buwanguzi ngata wadde budde na birowozo bye byonna na kwewayo eri ekintu ekyo buli muntu yena gola bali successful mu kintu kyonna oli kabere nti enyu nti enyanya zizimbye mu nyumba simanya enyanya ziguze mu motoka enyanya ziweredde mu abaana enyanya ezo aziwadde obudde obwetaagisa yensonga lwaki azijjemu ekintu ekyo kyalina kalikiriza naawe byokola byonna bw'oba oli ku mudala gwa capati leka kugunyuma kugamba nti ate nze maama eraffe omudala ogwo gwa capati osobola okugukolamu ekintu abantu ne beewuunya naye ogenda kukifunamu otya ng'okiwadde obulamu bwo bwonna obwongo bwo bwonna okulaba ng'okifunamu kubanga abantu abasinga ebiseera ebisinga nti oluusi ffe tulemerera okufunamu ebyo bituteekeddwa okufunamu ffe tulemerera okubifunamu naye ng'ate oba oli awo singa tuba tubikutte mu ngeri gyetuteekeddwa okubikwatamu nga tujja kubifunamu kale n'olw'ensonga eyo tukkirize byonna bye tukola tubiwe obulamu bwaffe omwoyo gwaffe okukkiriza kwaffe n'okwewaayo mu mbeera zonna okulaba nti tubifunamu ekyo kye tuba twagadde okubifunamu tukola ne tulaba abayimbi wano ntera nnyo okubeera ekyokulabirako ku bayimbi nolaba omuyimbi nga yavuddeyo nga gwekololwa omutegedde naye nga bebakunyumiza omuyimbi eyo nga bagamba yatandika ne baziizaaziyoni yatandika ne bagundi naye nga gwe wakamulaba kati aw'omulabidde wafunidde hit naye ng'amaze emyaka nga 10 n'okusoba nga mwali mu indasitule ayimba egyo naye nga tomumanyi kati mukama watuukira omuwa oluyimaa kati nkutadde kiva kukuba nti nno naye ekintu ekyakyesibyeko akiremeddeko okutuuka okulaba nti akifunamu obuwanguzi buli omu n'atuuka okumumanya era n'abeera ng'amwogerako kale tukkirize tulemereko kyekikulu ennyo tulemereko ate n'okwongera okukkiririza n'okuwa obudde ekyo kye tuba tulemeddeko Dr. Mayanja aka Mr. Wagwan ku Music Zone wasuzootya
1: Good morning. What's the good job? And when the music is on, music.

0: Radio Sapiens eno wabule wabi
1: nange kuno kwensibira ku
2: twesuze sawe ndala time check esawa siwe sisatu esoku matia time check kutusi wako bena musiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi ufuna magoba gabri lunako atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemu mkaga tan star mkaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app uchisera chine chevida guzubia na kuyenkuru sentinari banka empereza za yenzi fudenya angu hata kumiwende jia wansi tewali nsonge kutuala mbanka wabula weyambi saba ejenti akanana basa sani de guangatio na edanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka kozesa simu ya yomu ngalonga weyambisa sente mobile ukuweleze nsimbi sasule bisale bikuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tano za Uganda oji sasule mumieze satu wewolo kutambula na nsimbi enkalu ulabiyo ugula nga weyambisa sente visa card obudebo na mchifocho na woli nga wonyumiru wabikujukubia na kwe nkulu beda bulinda lebi haba fere wewolo masimu waka kukubirua messages kusindikirua obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password yobibi kwata kwa akaunti ya banka kakati kolo kuwa bakwecho chonacho baweke nge dingo kube simu obo kuita mumeseji kunoti munana noti noti bibidi bitana tanu mutano Sentinel banka banka ya fee Sentinel banka erunga miziba banka mkure ya Uganda sendeza wa customer ziku mwe chitongo lecha deposit protection fund okutukila dela kumilioni kumye za Uganda.

0: Yes, wabari nyogu inaji kumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia enchia euluna kuruwa lero. Luna kuruwa mkaga angaburi jo, tuba tuguka na katimba akibie mizanyo extra. Yenze pade siru magomu pebez okuberanga kutambuza. Tugenda kuberanga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubera tano ezo kumachia. Wenji okuberanga nkwerekereza atolwo enteka teke ndalijia kuberanga jia eberenge kuongera yo. Kusaidia yo. Katimba kabye mzanyo extra tutambula ne 22 bet wanobuliwa mkaga. Elachio ino kula kwe kubera ngo gulao account mwaldika apwe ino. Kusubulo kubera ngo siwa ne 22 bet. Shangunyo kubera ngo gulao account genda musimu yo. Wogende ya ku internet. Ojia kubera ngo teka 22bet.ug. Website ya fe. Ojia kubera ngejao kusimu yo. Gende wale chigambo register chinyi game. Juza ambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye sim kati wali awagenda promo code oja kuberango tekao akatimba awagenda promo code oja kuberango tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kuberanga wega taku 22 bet ensonga zona zibirenga zikwanguira tanawe za 25 okirizwa kuberango siba kyokana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa mumbera nga bwetambula kusaidia eyo emipira eja World Cup jiki agenda maso wali 22 bet emipira ejo jonna kwejiri odi ziri waguru nyo atenga nebyo kusiba ko bingi odi ziri waguru nyo atenga nebyo kusiba ko bingi osobola okuberango siba kuba teri osobola okuberango siba ku kadi osobola okuberango siba kuba sawo abajanja baba sambi kisawe osobola okuberango gama anti guri musibi wa makona World Cup nga mutambulira nebirala bingi nyo abazanya vacho games kweziri atezigabira dala akasente ensangi zino vacho games akasente zikagabira dala nolwekyo genda wali 22 bet kati toberango sibisabuvunanyizwa ngoweza 25 okudaguru kale yenze pade sino mugombe bez tugenda kubebera mpola bingi ebitambula kusaidia ebyemizanyo World Cup egenda maso akatale akokuchusa chusamba sambi na kubuli olucha ebugu moliye yongira muko iranga maklubs ya genja ulo gagala kubiranga gete katekangu ubude buchari ukubiranga bete kila tekira chikopo sorry ukubiranga bete kila tekira campaign ejia nga wejio kubiranga itambla ya biri abiri mkaga biri abiri musamu katika World Cup onakula yero kusawa nyeze chilo timye guangiri ya kataba kubiranga waza nye guangiri ya ya Switzerland kugenda kujja kusawa zigenda kubera nyeze ekiro then kusawa zigenda kubera sawa zigenda kubera musanvu Brazil egenda kubera ngetuka ne timu yegwange ya Morocco ogugwa sawa musanvu leru kakati walinga bucha kusawa zijja kubera 10 fact zijja kubera 10 inga bucha timu yegwange ya Haiti egenda kubera ngezanye gwange ya Scotland kati ya ujesa tu wali nga tuingidolo na kulala kumusambu Brazil ngezanya Morocco kusawa 10 Haiti ngezanya timu ya gwange ya Scotland sawa nya kata egenda kubera ngezanya gwange ya Switzerland ye mipira ejo nga bigenda okwegoberegana kusaidia wabula mu kire ekikesi zona ko olwa lero sawa zibadde 10 nga bucha guno guwedde na kusawa emwe yo kumacha in fact guwedde sawa 12 kumacha timu ya gwange ya ria US abateges obeli mukwa abateges bakubiye egwangi ria Paraguay egolu zibadde nya kubweyereere US ezeri gumite jukira bali wansi wa Mauricio Pochettino yaliko mutendesi ku club ya Tottenham Hotspur ne timu ya PSG yali mukutendeka egwangi ria US era Pochettino atandise na manyi kumanga golo nya woli hawa abatandikidde manyi kumpi awo nesigino yokuita mu kibinja abajiina kwanga isoka atebye goals nyingi kya kubiri ne bafuna ne points 3 na ye atalabye ku mupira guno gwa USA nga bazanya timu egwange lya Paraguay gendo ogunonye ku kubanga Pochettino alese diba olunako olwa lero by the way ayinza okubera nga talina basambi nnyo bali awo bwoyinza kubera ng'onokolayo ab'amaanyi oba ab'amaanyia naye ayina organization ey'amaanyi ennyo obaolyawo n'okusamba omupiira omutegeke fananako nga bwe yateekateeka nga ttiimu ye ya Tottenham Hotspur ebeera ng'ejja n'egyonyisa ama clubs ag'enjawulo ndi US enzo butabira nnyo na manya manji agaba sambya abamanyi kubanga tuna kuba sambya basambira eno mbulaya uja kubira ngononya omusambi omusambi aitwa Chris Richards asambira mu Crystal Palace then omusambi aitwa Robinson asambira mu timu ya Fulham iya niyo mulalao waliwo Alex Freeman oyali mu timu ya Villarreal wali mu gwanga lya Spain then kuliko omusambi aitwa Taylor Adams wa timu ya Bournemouth wali mu gwanga lya Bungereza olwo nomvubuka ali mu timu ya Borussia Mönchengladbach Germany pamuita Jovan Ryan oyo naye yomu kwabo abali mu Bulaya ndoza ne Weston McKennie ali mu timu ya Juventus wali mu damu gwanga lya Italy lolo kyali yawo mu AS Milan naye waliyo mu America Christian Prizi naye jali kapteni ya America nga bwe bamuyita ndoza ne mu gwanga ne mu club kyawe endala Leeds United naye wabatteyo ko omu ku basambi abali ku timu y'eggwanga lya US naye abalabye ko ogwo omupiira nze nga nzo sirabanga ko US ngezanya kapiira akalungi bwe katinga kezanya olunaku leero bayinza okuba eggwanga lye bazannya erya Paraguay sigegamu kwaga amawanga boyinza okulowooza nti gamaanyi nnyo naye America eraze nti eyorganized ate nga omupiira esamba ogufulowinga ecreatinga chances epressinga wekyetaagisiza kwegamba olaba nga omulimo gwa Mauricio Pochettino omutende saliwo okutimya eggwanga erya US gulabika nti omutende saliwo kakati ayina ekika ky'omupiira kyasamba oboolyawo ekiyinza okubeera nga kiyambako eggwanga lino okugenda ewala oboolyawo n'okuwangula no, no, ekikopo kino ekya World Cup kubanga bwekiba nti olinamu gundi eyo ey'obutegeezi ekisooka abawagizi bajja kubeera bangi ku kisaawe manyi nabadde ndaba nga waliwo emipiira egimu gye bakomplainingako nga abakulu mu FIFA bagamba nti tanaapu y'abawagizi ebadde ekyali wansi naddala mipiira egimu naddala mupiira ndooza gwali gwa Saudi Arabia waliwo ebifaananyi ebyalabika nga abawagizi obumu obutebe bukalu nga abawagizi tanaapu eri wansi naye ng'oggyeko ogwo by the way gwali gwa South Korea game eyo eya South Korea yalimu abawagizi nga mulimu spaces nyingi naye gemu zindala zibadde zijja zibeeramu abawagizi kati US mu kiseera nga bali waka abawagizi bangi balina omutendesi gw'endowooza nti akapiira kati akategeerera ddala kubanga atendese ku matiimu ag'amaanyi wadde asanzeemu challenges ez'enjawulo naddala nga ku ttiimu ya PSG naye olowooza nnyo nti Mauricio Pochettino y'omu ku batendesi botayisaamu maaso wansi w'omupiira oba mu ddiba y'omu ku batendesi botayisaamu maaso ku saidi eyo so yekeemu eyo US babadde bakuba ttiimu y'eggwanga erya Paraguay e goals badde 4-1 atagirabyeko ginoonyeeko abasula nga tutunula tubadde tuguota buliro mu mbeera eyo kale webali nnyo okubeera ng'okyagye kumiddeko 9:44 Radio Sapiencia tukyatambula n'akatimba ak'ebyemizannyo extra lunaku lwa mukaaga ziri 16 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya ag'olunaku olwaleero kakati nga tetunagira mukummulamu njagala tusooke tubeere nga tusiba ku mipiira ku wiikendi eno anti omanyi wiikendi twasimbudde weekendi tusimbudde ngenda kubeera nga mbateerayo late bird maasoka awo katono ogenda kubeera nga okebera late bird egenda kubeera nga egendako ku docket kaakati gwe owa ordinary ekyaliko ekola odima 13 over b ordinary yaffe kweri over b zikola odima 13 jukira olunaku olweggulo twalidde ordinary abajukira juzi wano ku Friday nateekayo ordinary ku lwokunaekiro ng'ezannya misana over bili nga zikola odi 13 nezibeera nga zatuwadde stedi olunaku olweggulo kati ordinary gye nataddeyo olunaku olweggulo akawungeezi nebeera nga batulinnyeemu ekiro nenzeramu nenteekayo ordinary over bili zikola odi 13 ngeri yennyini gye twaliddwa olunaku olweggulo emisana kati njagala gwena ali mu kumpuliza essaawa zino ogende wali ku docket obeere nga ofuna ordinary eyo emipiira egyo gigenda kubeera nga gizannya misana genda wali 22bet obeere nga oteekamu akenfisi bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 2.5 tokirizibwa kubeera ng'osiba gijjeeyo kati genda wali 22bet obeere nga oteekamu akenfisiko kasitonyi gasita 2176 34#oba oyitaawo ojja kunyiga sita 2176 bisatu mwenye hash. Ye ordinary ya feyo over biri sikola odi makumi ya satu. Ngatu wakalia over biri odi makumi ya satu ezali dolu na kula jemi sana. Gendo verengo jayo ordinary yu. Genda liku 22 beti verengo teka mwa kemfisi. Kwa atakatono koi na kubote kamu. Sibisa vuvunanyi ziwa. Atana weza abiri mweta ntokrizi wa kuwe rango siba. Baitha walo na kule gulonga tuwali de ordinary yemi sana. Dene tuya ne VIP. Ukwaba de koko site. Ukupe rangi wangu lompira. Nibi ranga yagu wangu de kwawe. Dene inga kuliko ne timu ya Kerry FC. Republic of Ireland. Ukupe rangi wangu la waka. Neo yagu wangu denge remodi tu. Katiyala VIP na mwe una kule gulomali descend. Lelo VIP kwa eri kudoketi. Eri gumite. Njala soke tuverenga tambla neri citizen o satu. Ukuli VIP. Ukuli ordinary over billing asikola odi makumi ya satu. Dene jeyo na akatambula. Akatambula kakola odi bitano kwekalia okudoketi. Soko ukwatezo kuruomu kagalunu. Genda waliku 22 bet teka mwa kemfisi. Sibisa vuvunanyi ziwa. Atana weza habili mweta ntu krizi wa kubera ango ziwa. Nyigasta, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Ubo itawu, jaku nyigasta, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Ubo ito, berengo funa kumipira. Jaku nyigasta, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Kugambie, tambla ne ordinary over biri skola odi makumi ya satu. VIP, unakule gulutuwa lide VIP. Odi tu biri. Ndese odi tu biri endala. Akatambula odi bitanu. Boteka mwe bitanu kale itabiri mwe itanu. Boteka mwe lukumi, obira mituwa la atanu. Kali soko otambulida, hoge na kutentu beti, obiri ngoteka mwe ake mvisi. Sivisa vuvunanyi ziwa. Atana weza abiri mwe itanu tokrizi wa kubera ango siwa. Nyigasta, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feyo, jia kunyigasta, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Katupe kombu baka bunonzije, ate tulabe ugwa Brazil ne Morocco. Kubanga, ugu, Brazil Morocco. He, ugwa nabusu wakwa kumusavu, ne nchia sandi. Buba mupira ngogenda kuchachi, ngogendi wako umula, kanzije.
1: Singo omuntu ye na kusabebi kuata kwa akaunti yo kuotelekera sente mu bank. Singo omuntu ye na kusaba sente mu bao pini ye ye chama. Oba pini yo joko zisango ugenze wa agent. Omuntu ye na singa kusaba sente visa card pini yo. Obe namba. Password ye koza sebo mrundi gumu OTP. Ngoyaga lo kuteka yo. Obo kujia yo sente. Singo omuntu ye na kusabebi yo koza so kugula wa akaunti yongo koza so mtimba gano.
2: Bera bulindari yaba fili. Towa muntu ye nari kuata kwa akaunti yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiluma vya ATM. Oba watundi kwe bintu. Bulira bintu kumichimba gano ngo kwa sisemi kupitia website AJCDK. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za festali za kusasulia. Ku MTN noti munana noti noti. Bili noti noti tano tano tano. Ate ku Airtel noti munana noti noti. Satu satu tano satu nyanya. Oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakula gani jamu ne Centenary Foundation. Ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki nkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira dala kukade 10 amateka no bukwakulizo bigobererwa.

Oyes, oh weba ninyo guwe na chajie kumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia. Kia tambla na katimba akebye mizanyo extra. Uline pade seruma gomo bebezi tuchave bera mpula mpula ne 22 bet. Gula wa account osuro kuberango siva ne 22 bet. Atera uberengu wangula kasimbi. Changu nyo kuberango gula wa account gena musimu yo. Uwa gende ya kuinternet. Oja kuteka 22bet.ug. Website ya fe ya kuberange jao kusimu yo. Gende wali chigambo register chini game. Juza ambie bakusaba ukuli amanyago. Nini namba yo. E namba ye simu. Katuwali awagenda promo code. Oja kuberange otekao akatimba. Awagenda promo code. Oja kuberange otekao akatimba. Then nyigamu chigambo register. Oja kuberange wega taku 22bet. Ensonga zona zibirenga zitambula. Atana weza abiri mwetani tokirizwa kubera ngo siba chokana wa siba bera ngo siba nobuvunanyizibwa asiba bera ngo siba nobuvunanyizibwa buli kimu kibirenga chikwangwira ku side yeyo. Emipira jona eja World Cup kwejiri league zone zenjawulo ziri mugenda maso ja kubera ngo zisangako ate mu audience aba bwangula akasimbi okafunirawo kasitobera ngo siba ne 22bet mumbera nga bwetambula. Atanafuna mipira gambye genda kukodi ya fenga bulijjo katika late bird nkatateyo. Gomusibi wa late bird mazo kutera yo late bird gendo berengo jifuna katikati kati kudoket kweri gendo berengo funa late bird genda ali 22bet yo berengo teka mwa KMPC. Ale bird batuli nyem tudemu tubebere ne late bird. Nenga li city esatu ze gambye zobato suga kulomu kagaluno. Ye ordinary overs biri zikola odi makumi asatu VIP olunako regulo twali de VIP nerelo tujia mudam yukila ne ordinary olunako la jemi sana ordinary jenateka yoku loku nechiro na wea tuwa decente akatambula odi bitanu boteka mwe bitanu kaleta chabiri mwe tanu ate mipira jirie na juka boteka moru kumi kabera mumitu wala atanu kumi bili obo ingira kakadi katambula ako kukua take mfisiko inagina 22 beti yovirengu siba. Atana weza abiri mwetani tokirizwa kubera ngo siba omwana asoma nawe tokirizwa ne wobo weza abiri mwetani nokudagula soko linye ku bridge twagala bana bakuliride bakabaya site bakamero babirenga biba bibira mpola mpola awo ensonga zibirenga zitambula lisiti ezo satu waleti badi njikuteredde yo kweri ne lisiti ezo satu okuli ordinary over biri zikola odi makumi ya satu. Egulu twalide odi makumi asatu over biri ezazanya emisana. Ababya ipina mwe bagambye mujitunulire nyeri gumite mipira jiri ebiri. Egulu twalide odi 2 biri ku VIP. Aba katambula odi bitano. Just ye mipira ena ngajikola odi bitano. Mipira ena ngajikola odi bitano. Jifune ngenda ku 22 bet yoberengo siba. Bobo siba sibisa buvunanyizibwa. Atuna weza abiri mwe tantu krizwa kubera ngo siba. Yigasta 217 sita bisatu mwenye hash wubo ita uja kunyiga sita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo ita tubebere mpola mpola kusita biviri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feyo kwa ataka tondo kodi na kuboteka tunuruo mkaga nkugambie kasita tuingira weekend Friday twalide yoli city biri ordinary over biri nga zikola oli makumi ya sato ezaza nye misana hao. Wadaka ungezi ordinary ya feba jiri nyemu katindese over biri zikola odi makumi asatu ku ordinary ziza nyalero yone biri jiza nyalero then VIP nga tuwakalio lunako la jio VIP ya genze ya kawungezi uwe ya zanyi ya kawungezi ntadeyo VIP ndala era mipire biri nge tulio kusendi wakatambula tuludo kulia katambula nenye nenso ngalo wachia katambula kukuti da nyoku verango kafuna kuruomu kagaluno odi bitani odi bitani ye ya katambula ndi nekwa ukwate chinusuchie bitani nge na liku 22 beti no chisiba ubero sivuru kuya imi tuwa labiri mwetani weka baka lindi mbukwa ato ulukumi nge na liku 22 beti no vila ngo teka mwake mfiso sivuru kubira ngo funa yo imi tuwa la atano weka baka lindi mbukwa ato ake mfiso kwa ina nge na liku 22 beti ubere ngo vila mpala mpala mpala jifune mipire jo kukodi ya fenga bulijo ya 0 msambu sorry kukodi ya fenga bulijo ya star bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ye uvo ita njiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash
gendo berengo jayo risiti ezo nobo igendereza genda oli 22 bet obirengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa tuberenga tubebira mpola mpola kusita 217 sita bisatu munya hash bobo itawo ja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash tubebere kusita 217 sita bisatu munya hash obirengo funa kubipira ekyo ate pale serumago mubebezi mumumwanyi wenkutte nyweriza ddala ne tubiranga tumukwata ne tumunyweriza ddala ana agendo girati nga afetwe yongeddeyo nyela tumukolenga eriyenjogera ya feji nabagamba anti omubbi yayingirira muzeyi kimera mendru muzeyi nagendo zukka nga omubbi yakoze dabuli kimu buli kyagala okutwala akijjewo nga atudde mu ntebe okumanya omubbi yali ajoga yakwata n'amawulire ga muzeyi agali awo kameza nga atuula mu ntebe ngaasoma nga atunulira muzeyi yeebaza muzeyi yagenda ozzukka ng'omubbi atudde amaze okubba ssente ng'atudde mu ntebe asoma mawulire kati naffe patero twagala agenda okuzuukuka nga twamusekudde dda nga tuli mu kulatta genda okuzuukuka ati ale simwemu n'omulina egy'ekiro egya World Cup otulo tuba tumututta ali awo abongoota agenda ozzukka nga tutudde tuli wali ku 22 bet tuli mu kola zi withdraw ng'embeera etambula nga weyina okubeera ng'etambula kale efuna emipiira egy'okwataako empisi beera ng'okateekamu kusita 217 sita bisatu munya hash woba oyita ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash woba oyita genda ku 22 bet obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ate naweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba kusita 217 sita bisatu munya hash ekiro ekyolunaku olwaleero ku ssaawa zigenda kubeera 7 ogw'ekiro ttiimu y'eggwanga erya Brazil ba record champion ab'ekikopo kino ekya World Cup nga bakiyina emirundi giri etaano mirambirira bagenda kubeera nga batandika omupiira gwabwe guggulawo ekibinja mu kibinja C nga basamba bachampiyoni ba Africa aba Morocco mu geemu erabika nga egenda kubeera nzibu nnyo naddala Morocco bw'oweyingira ku performance yaayo mu World Cup eyasembayo kubanga bakoma mu semifinal wemba sirabidde era geemu eyo egenda kujja kusaba 7 nga bukya wali mu MetLife Stadium New Jersey US gyegenda okubeera ng'eyindira omanyi kakati gino emipiira gyo olina kuteeka bigere mu mazzi n'obanga akuba winta kusobola okubeera ng'ogiraba n'oginyumirwa so ye geemu eyo nga wegenda okubeera ng'etambula kakati omupiira guno ekisooka nga embadde eggambyeko Brazil be barikodi champion b'ekikopo kino bali wansi wa Carlo Ancelotti ng'omutendesi era nga Ancelotti ku myaka 67 egy'obukulu bingi bye bamusuubiramu kubanga ekisooka mu byafaayo Ancelotti weyaweebwa omulimu mu Meyi w'omwaka oguwedde kibadde tekitera kulabika by the way Brazil kubeera ng'etendekebwa omugwira era ndowooza Ancelotti ono ye mutendesi omugwira eyasoose oba asoose okubeera ng'atendeka ttiimu y'eggwanga erya Brazil kati kitegeeza Brazil olaba baleeta omugwira bali mu mbeera ey'ekimala kimala bagala kubeera nga bawangula ekikopo kino kye basemba okubeera nga bawangula okuva bbiri ebiri Brazil teyina kikopo kya teezeemu kuwangula kikopo kya World Cup wadde nga wabaddewo tournament zaabwe zibaddewo naye okusookera ddala nga bwe gambye nti ekikopo kino bakirina emirundi etaano bwe basinze okukiwangula era Brazil ye ttiimu esinze okubeera ng'ezannya emipiira emingi mu World Cup bukyanga World Cup etandika emipiira 14 abattiimu y'eggwanga erya Brazil by the way kweji emipiira era Brazil yekyasinze okuwangula emipiira emingi egya World Cup emipiira 74 ly'eggwanga erikyasinze okuzannya emipiira emingi egya World Cup emipiira 14 era ly'eggwanga erikyasinze okuwangula emipiira emingi egya World Cup emipiira 74 eggwanga erya Brazil era Brazil ly'eggwanga erina ekyafaayo okubeera nga beetabye mu buli World Cup okuva World Cup eno bwe yatandika mu 1993 mujjukira World Cup oyo webasirabira ettiimu y'eggwanga erya Italy bebagiwangula naye okuva 1993 World Cup ng'etandika Brazil ly'eggwanga lyokka eryetabye mu buli tournament nolwekyo balina ebyafaayo bingi ebigagga wadde nga babadde
tebakoze bulungi naddala muwalikapu ezibadde zisembyeyo okuli neye 2014 gye beetegekera mwe baba kubira gooli ezabaweebuula obuweebuuzi mujjukira omujamani nga babubi nnyo naye waliwo akantu kentunuulidde ne kaatandika okunzizaamu kengulu ku Brazil eno kubanga Brazil bwalabalamu okuva 2-2 bwe baasemba okubeera nga bawangula ekikopo kino n'okutuuka kati World Cup eno weekomeddewo wayiseewo emyaka 24. Kati emyaka 24 egyo gyenkanankana neere ebbanga eddala epanvu lye baatugendako nga tebakola bulungi mu kikopo kino bwe baali basemba okuwangula World Cup ya 1997 ne bakomawo ne bawangula World Cup ya 1994 US 94 era US yali etegese nga olaba kati weeriemu kwaga amawanga agategese nti emyaka egiriwo okuva Brazil yasimba okuwangula World Cup okuva 2-2 paka okutuuka kati era gye emyaka egiriwo oba gye emyaka Brazil gye yatwala bwe yali esembye okuwangula World Cup mu 7 n'ekomawo n'egiwangula mu 94 waliira wakayita emyaka 24 gye gimu gyenkanankana n'olwekyo Ancelotti tajja n'akola ebyafaayo mweno World Cup omanyi ebyafaayo bimanyi okweddamu nera ne wabeeranga wakayita emyaka 24 bukyanga basembo kiwangula najja nabeeranga akiwangula so ye game eyo katulinde tulabe Brazil nga batunka ne ttiimu y'eggwanga erya nga batunka ne ttiimu y'eggwanga eya Morocco mu mbeera nga bwe gy'okubeera ng'etambula ku saidi eyo manyi Morocco eyo nayo ebyafaayo byayo ebimu bitambulidde nnyo e South America eyo kubanga emirundi esatu Morocco gye yasooka okubeera nga yeetaba mu World Cup gyonna gyali eyo mu South America abajjukira World Cup ya 1997 gye basookera ddala okubeera nga beetabamu yali mu ggwanga lya Mexico World Cup ya 1997 kyokka ate era ne World Cup ya 1986 era nayo yali Mexico Morocco yaliyo bali bajja omulundi gwabwe ogw'okubiri mu byafaayo mu World Cup kati ate omulundi gwabwe ogw'okusatu ogwali ogw'okuzannya mu World Cup oba ttiimu y'eggwanga erya Morocco World Cup eyo yali US nga bwe tulaba eno gyeri US 94 kati kitegeeza nti nabo bajjanga bali gumite kubanga emirundi esatu gye basooka okwetaba mu World Cup ojja kwesanga nga tournament eyo yali mu South America nga weeriyo kati kakati gemu eno bingi ebigendo gibeeramu okwepika kugenda kubeera kw'amaanyi nga bwomanyi gemu eggulawo nti buli omu abeera yeetaaga okubeera ng'afuna ku bubonero ate era n'okubeera ng'atandika nga ataddewo ka statement akayinza okubeera nga kakalubya embeera buli omu nabeera nga atandika bulungi the Atlas Lion abaggwanga erya Morocco nga batunka ne ggwanga erya Brazil nkugambye World Cup esembyeyo emyaka eneemabega Morocco baakolera ddala bulungi mulundi gwabwe ogwasooka mu byafaayo okubeera nga batuuka mu semifaino era performance yali nnungi betusuubire performance eyo banadda nayo naye bw'ogerageranyamu by the way n'ogattako ne performance yaabwe gye baateekawo juuzi wano mu mpaka za AFCON wadde tezaggwa bulungi mu faino kikulaga nti Morocco egenze eguma era bagenze bazimbira ddala squad engumu esobola okubeera nga ku lunaku lwonna ejja n'ekuba eggwanga lyonna bw'ogerageranya ku nsamba performance yaabwe mu mipiira egibadde gisembye wane mu tournament ekata then ne AFCON eno gye bagugulalindamu mu faino ne ttiimu y'eggwanga erya Senegal kikulaga nti ttiimu yaabwe ngumu era ezimbiddwa nekakata esobola okubeera nga ekuba eggwanga lyonna ku lunaku lwayo olutuufu nga yazze ttiimu y'eggwanga erya Morocco wabula Brazil neyima bamukomyawo abasambi nga ate neyima by the way ye all time goal scorer ku ttiimu y'eggwanga erya Brazil bamukomyawo okusobola okubeera nga y'omu ku basiniya bagenda okubeera nga bakulembera abavubuka bano abasambi nga ba Vinicius Junior Rafinha yogera ku Arsenal Ramses Becker by the way naye kwali Gabriel Magalhaes ali rwede Bruno Guimaraes n'abasambi abalala by the way nono musambi ttiimu ya Manchester United gwa gubakafuna Ederson ne bamuyita oluvannyuma lw'okubeera nga waliwo musambi eyalwala mu nkambi so
Brazil wetu wegendo kujia ngiri kumite. Of course, yo Morocco ezimbira kuba stars ababiri okuli omusambi aitibwa Achraf Hakimi, then omusambi aitibwa Ibrahim Diaz. Kati abasambi nga Nassir Mazrahi webagirawo nabo nebabiranga bagattako mpola mpola embeera nebiranga etambula. By the way, Nassir Mazrahi game gye basemba yokuzanya eyomukwano aba Morocco nga bagenda mu World Cup eno yafunamu kkobo buvune mu kibegaariga. So simanyi oba olunaku lwayero anabira fit okubeera ngaazanya game eyo. Katujirinde ya sawa musanvu gwe chiro. Tulinde tulabe wali a New Jersey. Mugwangari ya US. Wegendo kubera. Taba nyonga buno mpira gwinzo kubira muku magoro. Kubanga Morocco na nyonga ya smuru debe smuru de. Adene Brazil. Webadera zente yonge ndeko kokuteba. Nadala mipire jomu kwano. Jivasembi yoku zanya. Ngatugenda mu World Cup weno. Zengomu bebezi. Ndaba nyo timie gwangari ya Brazil. Ngiwangulo mpira guno. Egoro nga satu kwemu. Ndaba nyo Brazil nga kubatimye gwangiri ya Mexico. Gwangiri ya Morocco. Golo nga satu kwa yemu. Mugemu nga wejio kubirangi itambla. Kale, wale kubirango jie kumideko. Chienda mnyak tonye zenya Radio Sapiencia. Tuki agenda maso. Na katimba kibye mzanyi extra. Uline pade siru magomo bebezi. Tuchave bira mpola mpola. Ngoe bitambla. Kakati, guatana funa mipira nga kadeka kuleka. Leti badi na jita teo gendo verengo funa ka leti badi yako gwa msipi wa leti badi lisiti S3 ze kugambia zikule mbe dem romu kagaluno ye ordinary over biri zikula odi makumi ya satu twalide ordinary luna kula jio over biri nga zikula odi makumi ya satu jie nkome zao ye njini vya ipi ya unakole kule ya tuwa descend odi 2 biri ilan kulete de vya ipi kweri kudoketi akata ambla kano mba dendu dokuga mba nyondi jaya katambla ate nga kendezeza nyo ndese odibi tanu wapa wumu kisago kulia tuberenga tulia kusende kubanga jiri ya mipire na joka jikula odibi tanu eji akatambula ejo gambia nebuoteka mwe bitanu ofuna ye chabiri mwe tanu buoteka yoru kumi oberoji afuna ye mituwa la tanu nungu sumu kumkumi pili akatambula bikaba kalide oberoji akubera mu kakadeka sende nungu sumu waliku 22 bet katigu ya gula waka untina watana gula ugendo kuleo waliku 22 bet agenda ku kodi ya fe oberengo ofune mipira kodi ngabuli jote chuka eri star 217 sita bisatu munya hash wobo ita uja kunyiga star 217 sita bisatu munya hash hi kodi ya fe star 217 sita bisatu munya hash genda wali 22 bet teka mwa KMVC bobo siba siba na buvunanyizwa ataweza 25 krizi wa kubera ngo siba risiti ya satu ezikule mbe dem ordinary over biri zikula oli makumi ya satu VIP nga tuwakalia VIP yolo nako ole gulo jangoje yo VIP eno akatambula nka gambie jukira ne ordinary yo olunako ole gulo tuwalide over biri nga zikula oli makumi ya biri gendo jifune genda oli 22 bet teka mwa kemfisi wechibimba na wechibimba kwechiri kudoketi wa leti bali na wekutere deyo leti bali gambi ale bali batuli nyemu atena gamba nzo mwebe zimbera gumite siri ya kataka wetuli atuba tulite wechiga ni ranzi jani gamba antichukanye tutemu tujiribe kweka sitobe rango siri sabufu nanyizwa ngoweza habili mwetano kudaguru tubebere na gamba bobo ulirizo mwebe zi oino kubera muna haka antumunsawu hii bobo ulirizo mwebe zi fuwa nyo kulabanga ensawo yote bula muka senti tugwa kuchakoja kabaya chiyagwako oyinzo gwa kuchakoja kabaya chiyagwako mbu bamukubazala ba wa matatu ebintu byonane bigwa mu nyumba nga bizanya mu sala nasikaza namu kafaliso kali ababine bajjo okubba bagenda okugula kadirisa basale kati ninga balaba enyumba nkalu eri mu kafaliso no muntu we yasi ali omubiki yakola na kwa techiti na chifumita kujia kabaya mugongo na mugamba gwe ulimulema uwele otianga toina bintu nyumba tuze kubwa wewa so ulimulema nyumba ankalu na mfumite chiti mugongo katinawe wubwa ulilizo mwebezi making a show ina mwaka sente mwonsawo togwa kuchia kujia kabaya chia guwako nolecho wubwa ya kilo kubira muna akantu mwonsawo wegoberi lo mwebezi wubwa usiba siba na bubunanyi siwa atana weza habiri mwetanto krizi wa kubira ango siwa bebera kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feo ya kunyika star 217 sita bisatu mwenye hash gambatia sembatia Ronald Zana
Yoli kubera nguliza Radio Sapiencia kujangi. Lero na oyagala kubebera sebo. Yoli kubera nguliza Radio Sapiencia. Na wenajyo sinziro kubera nguliza. Abana beri enakasa jabali gumiteka ordinary mufena kukuwa kati yao. Mwemuli baku ground musibobu uzibwenga tubunyuere. Tuberenga tubebera. Jeyo ordinary gumana wansi ku ground. Pake erika katosiku mwalo. Te wali atasobola kufuna ka ordinary ako. Over bills kula odi makumi ya satega mwaka mfisi. Koli rista bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wubo ita uja kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Katuwe kombo baka bono nzije. Wa aseno nina maulida agali kutimu yo. He. Awasajia waga la gulanga buchi alika tuje.

0: golokipo uyu bakamujja ku timu ya Real Antwerp wali mu gwanga lya Belgium naye golo giyalaze mu sisoni yesooka yewunyisiza buli omu then ono omusambi ayitibwa Igor Tiago ku timu ya Brentford naye mumulabi kubanga kampeni yesooka teyalabika bulungi kuba yalina obuvune yazanye emipiira munana gyokka egya Premier League neno kampeni yewedde azanye emipiira 38 n'ateba goals 2-2 kati oyo yava ku Club Brugge Igor Tiago ku timu ya Brentford yakubidde ddala ddiba kati azino bagamba bwe kiba nti Igor Tiago azena atigomya amatiimu lwaki nafete tunonoono ajje abeerenga azibawo wuyo akola nnyo assist ate n'okuteeba ateeba so katulinde tulabe embeera nga bwenaatambula ffe wano wetuli okubeera nga tubibatuusaako byonna nga ebitambula akadde kadduka njagala kubeera nga nkwerekereza ate najayo mipiira jyangu kabeebeenu tubeere nga tutambula jyangu ku kameeme tubeere nga tutambula gendo jeyo ordinary over bidi zikola odi 13 gendo jeyo akatambula kakola odi 5 gendo jeyo ekibimba kwekiri ku docket late bird kweri ne VIP kweri VIP olunaku olweggulo twalidde ssente ne leero tujja zirya ordinary gulo twalidde over bidi nga zikola odi 13 ne leero ntadde over bidi nga zikola odi 13 kwata akempisi koina ne wibibira bitano genda ali 22 bet obirengu siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwe tanto kris bakubera ngo siba tulumbe tubebere tubebere ngo onyiga sta 2015 sita bisatu munya hash ye code yeyo sta 2015 sita 30 nya hash ye code sita 2 M musanvu sita satu zero nya hash ye code sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mnya hash wubo itawo tumirenga tambla kari weekend ngeda jiba agariza kade katukute weekend ngeda jiba agariza apanalawa kumipira jia World Cup jejiringa wemba gambie basinga besunze nyo gwa Brazil Morocco gula yukanga kujia kubera gumite kati atene kutwentu betu wejiri kodi yomubebezi kubere mutwe kubanga ejoluva yunga anteka yu nolu nako uluwa lele echirongi nda kuteka yu nencha anteka yu nolu echo togama anti tugenze muku umula neta musigala ngofone mipira kukodi yeyo genda kutwentu betu kubere ngosiba erista bibiri kumina msambu sita bisatu mnye hashu wubo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash yenze pade siri mwago mwebezi kankwa galize weekend ya nunchi weraba
1: atoke kaba daka timba kebye misanyo extra mutuko sosulide vye misanyo vyo na akatimba kebye misanyo extra kakutu usibu hako 22bet 22bet ya runga misibu ya chitongole echa rotaries and gaming regulatory gaming board okubeti nga gwalifu kwa muze nata kilizibwa edia bali wansiwe miaka avili mwetano Mchisera chine chevija guzubye na kwenkuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende ja wansi. Tewali nsonge kutwala mu banka. Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangaliyo na. Eranga bakuli kumpia wakukuyambako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale likuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanwe za Uganda. Ozi sasule mumieze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkalu. Ulabiyo gula nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na Oli ngabo nyumirwe bikujuko byenaku enkuru bera bulinda ali abafere wewola masimu akakukubirwa messages kusindikirwa obo WhatsApp ngabakusaba pin number yo password yo bibikwata kwa account ye ya banka kakachikolo ku abakwacha chonacho baweke ngedengo okube simu obo kuita mu message ku note 8 bibidi bitana 5 mutano Centenary Bank banka ya fe Centenary Bank erunga misiba banka enkuru ya Uganda sendeza ba customers zikumibwe chitongole cha deposit protection fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda
2: Sapienza, sapienza yo,
3: sapienza,
4: sapiencia. Baby, yo sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
5: Twice was the sawindala. Time check. Esawa siwe sitano, esawa kumaja, time check kutusi wako. Bera msiga simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri dunako, atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, njiga stemo mkaga turn star, mkaga hash, oru ndeko investor, oboko zese MTN momo app.

0: kuru se ya magesi.
1: Kuva kusenge jero, ngaga kutusibu wako, Statewide Insurance Company Swiko.

0: tulimba, tulimba mtisera nga tugenda mbude wa consecracy.
1: Fiji, fiji, ojikute kuruwaji.
2: Namba tano. Singa tuwagena kuchifobu kalangu. Mwemuli uluoza bakulera yochi.
3: Bukalangu. Ye Mission Prayer Center. Bukalangu. Wawela yo kusabu kwenja ulo. Mwemuli ukusumururwa na ukuonyi zibu.
1: Fiji, fiji, ojikute kuruwaji.
2: Namba mukaga.
4: Bugembe Dennis Richard.
2: Omutukuvu papa leo owe kuminawa na aliko kati.
4: Iye.
2: Ngojia kwa kubanga ye yadida Papa Francis mubigere. Musika wani?
4: Papa leo, musika wa Petro.
1: Fiji, fiji, ojikute kuruwaji.
2: Namba musawa.
5: Wanjinyawo.
2: Bwawuli le kigambo lutiko, oba cathedral. Utegera ki?
5: Sawa kunziriramu.
2: Bwawuli le kigambo lutiko, oba cathedral. Chiche chikrosa, chiche kigambo ngobo.
5: Sawa kunziriramu bongo. Cathedral ekulembera bishop. Kidale kiziriramu bongo. Cathedral. Ewe kutuwale saza. Enyabo.
2: Cathedral kule si? Kutuwale saza?
5: Cathedral, libe la saza. Ewe la chitundu kusaza. Wabadi ewe la saza. Saba kuteleza.
6: Teleza tuwa. Teleza tuwa. Kamuli kwa wende kota.
5: Ekisoka, likule cathedral. Kule mbira bishop. Chilala. Cathedral. Ewe la msaza.
3: Kaimba mronda.
0: We mpulira ekigambo cathedral, ekinzijira mbongo, ekitebe Ssaabasumba gyatuula. Ebe ekitebe ky'omusumba.
3: Se, chingamba, cathedral, ye ekelezia, ebiramu entebe y'omusumba, era bwe wabeera ekitebe ekisaza eryo, mwechi cathedral mwebeeri.
5: Agambe cathedral.
6: Sembere omuzindalo.
5: Ase ningamba ekule mbira omusumba. Nila ningamba cathedral. Mbira ya cathedral chinzi ya mutwe. Nibi la saza. Kumanga teri saza ita ina cathedral.
6: Anyway, ono lwachi njalade muwa. Ekule mbira omusumba. By the way, bwana mkulu wa cathedral. Ya vera bisho. Chogola bakono bateka cathedral administrator kuyamba ko kutambuza nenga bwana mukuru wayo yani
3: bishop
6: so
7: kati mukaseera kana rubaga tuna father archbishop yani
6: cathedral administrator na ye bwana mukuru
7: yisaba
6: saba so ya kulembera nenga mwana mwana bimwogedde
7: bibadde birungi
1: fiji fiji ojikute kuruwaji.
6: Mwiza lukuma mwoge devisi nga koku chichene. Inga ate chitufu. Chiri ya ntutebachi manyi.
2: Mwili mwa wazi.
7: Mwisiski. Mwubuni lukwa bufumi buna.
5: Yanzese.
2: Nali ya iti demu hao. Namba mnana.
8: Yenya.
2: Gwengo mubatizi. Tuwe yebi ntubiviri. Evi na guwa bufumbo butufu. Mwiguruwa.
8: Evi ntubiviri. Evi na guwa bufumbo butufu. Ekisookera ddala y'empeta ku mikono gy'abafumbo. Kwe kubanga omuntu asobola okugenda ku mmeeza entukuvu n'asembera ng'abeera ne munne. Ekirala nga n'abaana baabwe babakuliza mu ddiini.
6: Ekirala. Olinda nakiri kituufu. Rwakati.
1: Fiji Fiji, ojikute kuruwaji.
8: Kayanja Christophe.
2: Musomesa ye kerezi. Ekisomesa kikulu nnyo. Kati nga tonnatuuka ku mutendera ogwo ogw'ekisomesa. Osooka ku mutendera ki?
8: Nga tonnatuuka ku mutendera ogw'ekisomesa. Osooka ku mutendera ogwa kabondo.
1: Fiji Fiji, ojikute kuruwaji.
2: Namba kumi.
5: Bugembe Benedict.
2: Oluwa lero lunaku lukulu. Era lukwata kunya Ferikira Maria. Olowooza tukulizaako ki?
5: Tukulizaako Immaculate of Mary.
1: Fiji Fiji, ojikute kuruwaji.
6: Wasomya Bugembe.
2: Ateko kuba. Yee, miya yono. Obanyi kimanyi?
5: Obadde mutima leero.
2: Kale.
7: Baka kutegeza
2: zidabu. Chene chechili haka yitu. Namba kumi, namba emu. Tugenze mbajulizi. Tuwe before bibiri. Ngabatila wa mbajulizi. Habasoma mwomu.
9: Etupeti soka. Ena mugongo. Batila wa habasoma mwomu. Nachi anja. Ekiteekyo kubiri tuyina Mouldi Kampala
3: Kayimba Joseph Mulondo
9: Nakivubo
1: Piki Piki yandikuyita mu myaganya gy'engalo
3: Kwagala Anthony Mulondo Senyimba Joseph Mulondo
10: Kwagala Anthony Mulondo
3: Kayimba waliwo ekifo ekina mugongo n'ekifo ekina kivubo kwagala Anthony
7: sagone munyonyo manyi ali wali akuli kunyi
2: namba 2 kati mu bifebye ebyogeddwako kubitegedde bulungi londa ko kimu otuwa amanyaga abajulizi abatirwawo
3: na kivubo watibawo Joseph Mukasa bali ku dembe ni Atanasi Bazeketa
1: Fiji Fiji, ojikute kuruwaji.
2: Namba 3.
3: Sanyimba Joseph.
2: Omujuli zimbaga tuzimbe. Bubawa bamutira na mugongo. Atolo Matia Mulumba, bamutira wa.
3: Matia Mulumba, bamutira Old Kampala.
1: Fiji Fiji, ojikute kuruwaji.
6: Mana watu nude mwino wochichi.
2: Chila ikasicha hawa sawla vila hawa sawla. Lema limba. Namba nya?
0: Iye nyawa.
2: Iri nyali?
0: Mchivi Aaron.
2: Aaron. Mpa ye chifo. Oba parish. Oba somero. Ngali walelezebwa omujulizi. Oba abajulizi.
0: Waliwe somero ya St. Kizito Primary School waise. Eliwezebwa omutukiri Kizito.
1: Fiji Fiji, ojikute kuruwaji.
2: Namba 5. Banda Uganda, omu akaguno. Bala maziva chulu na kuruwa bajulize.
6: Nyo nyo la bulungi, nyo.
3: Kusinzira. Kuzi wetu warumbidua mu Uganda, wachua deche ebola. Banda Uganda, baku vilizidua. Okula maga, mupari chezi zaabu.
7: Yongerako.
3: Chiala, bana Uganda, pakubirizidwa, okusembera mu ngalo ku lunaku olwo.
7: Kale katukuwe.
1: Fiji Fiji, ojikute kuruwaji.
2: Namba mukaga.
4: Bugembe Dennis Richard.
2: Abajulizi banna Uganda n'abatuukirivu. Gwe ng'omuyizi obayigirako ki?
4: Nze ng'omuyizi mbayigirako okunywerera mu ddiini yange. Okugoberera Yesu Kristo nga sirina kubuusabuusa.
1: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
2: Namba musanvu.
5: Wangi nyawo.
2: Omusirikale omukambwe oba ssaabambowa eyaduumira abambowa okutta abasomi kati be tuyita abajulizi. Mpa erinnya lye.
5: Ani bamuyita Mukaajanga.
1: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
2: Namba munana. Tuwe yo bishop omu gwe wali owuliddeko wano mu Uganda ng'alina erinnya ly'abajulizi.
8: Omugenzi kati Bishop Dr. Archbishop Dr. Cyprian Kizito Lwanga.
1: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
2: Namba mwenda.
10: Kayanja Christophe.
2: Mpaayo ebintu bibiri eby'amaanyi ebifuula ekigwa ky'abajulizi Namugongo okuba ekyawufu ku birala.
10: Ekigwa ky'abajulizi Namugongo waliwo ebyasigalira by'abajulizi abamu. Ekirala bazirika.
1: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
6: Ebisigalira bya Karoli Lwanga kituufu byali waabo. Namba 10.
4: Bugembe.
6: Bugembe tubadde mu kimbya 5
2: y'Eklezia. Majulizi.
6: Tuli majulizi Bugembe. Majuli Bugembe.
4: Wanjisibu.
6: Tuweyo abajulizi babiri abattirwa mu kitundu nga kyali kitwalibwa mu nnyonyi.
4: Omujulizi Andrea Kagwa. Omujulizi Anathiasi. Omujulizi Andrea Kagwa n'omujulizi
1: olikubye ebbali sikulaba ku pikipiki.
10: Nimba Joseph Mulonda.
5: Omujulizi Andrea Kagwa n'edonzi yasebugwawo.
1: Kyerondera ntaba bubi wamma weerondere.
2: Namba emu tugeze mu katikise. Si kye kisemba ekyo? Yes. Namba 7. Katikise mu namba emu. Ebiragiro bya Katonda Musa yabiweerwa ku ki?
9: Ebiragiro bya Katonda Musa yabiweerwa ku mayinja abiri ku lusozi Sinaayi nga bwe tusoma mu kitabo ekitukuvu.
1: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
2: Kubanga bwe kirimu. Kale namba 2. Katonda yatuwe. Namba 2. Katonda tumuweereza tutya?
10: Katonda tumuweereza nga tukole ebyo byayagala tukole.
3: Kayimba
10: Joseph Mulonda.
3: Kayimba Amasi.
1: Fa ku pikipiki oli kubye bali.
6: Kayimba Amasi.
3: Katonda tumuweereza nga tumudabiriza nga tumusaba nga twenenya era nga tutuula ku byaffe kugabira abali mu bwetaavu.
10: Seninga Joseph Mulonda.
1: Pikipiki oli ku byebbali.
6: Seninga.
11: Katonda tumuweereza nga tukwata bulungi ebiragiro bye.
12: Kyerondera ntaba mubi wamma weerondere.
11: Ogembedde Miss Richard namba mukaaga.
7: Lala mwogedde bingi naye oli akifu.
2: Namba satu.
10: Senyemba Joseph.
2: Namba satu. Senyemba. Echila gire chokuna. Chitula gira chi.
10: Chila gire chokuna. Otianga chitao ninyo. Chituwa. Chitula gira. Okuwa. Bachitafe. Neva nyafe. Neva kama wafiti. Kwa sani de. Chitu yamba. Okuwa bila mna kuzawe. Na dalanga bakadi.
12: Pichi pichi ojikute kuwaji.
2: Namba niya?
0: Mutibi Aaron.
2: Echibi cholumbe chitufula chi.
0: Echibi cholumbe chitufula babe ba Katonda ate baddu ba Satan.
12: Pichi pichi ojikute kuwaji.
2: Namba tano. Ebibi
10: ebitono
2: tubiita tutya?
10: Ebibi ebitono tubiita ebibi bya kisa.
12: Piki piki ojikute ku waji.
6: Papa kwera bubonero bujja kusu.
2: Ai, negeri ja papa oba chichi.
6: Tewali sikutya. Kibiri mu katemba. Oli abakatemba. Kayemba abadde wano mulundi guno gunyiza okuba gwakuna. Gwakumeka.
2: Namba mukaga.
11: Bugembe Dennis Richard.
2: Bugembe. Enneme ntukuza chichi.
11: Enneme ntukuza.
7: Sembero muzindalo.
11: Enneme ntukuza. Chechitone cha Katonda. Ekisukkiri ddoba omuntu kyatuwa olw'okubeera okubonaabona ku mwana we Yesu Kristu okututuusa mu ggulu.
12: Piki piki ogikutte ku waji.
7: Kibuzeemu
2: hapalo bitiza ebintu byawo.
11: Enneme ntukuza kye kitone kya Katonda ekisukkiri ddoba omuntu Katonda kyatuwa olw'okubeera okubonaabona kw'omwana we okututuusa mu ggulu.
7: Amanyi gundi ono alina akakodyo. Ali very calm. Kati annyonnyola ekintu kino ekiba kifu.
11: Yensevu.
7: Kati akumatiza mu bukakkamu we. Nokkiriza kyakuwadde.
2: Nabo musamba. Empisa ennungi kiki?
10: Empisa ennungi.
7: Semero muzindalo.

0: huku pichi pichi oli kubye bali.
1: Kese nyimba, kama.
2: Mpise nundi, gemanya agomo oyo, agatua okuiso bulungi na ngobuta kurabubi.
0: Chelo ndira, kintabla mubi, wama wero ndire.
3: Namba munana, sumesale yoku kiliza.
4: Nyana patu nyama na nyama mtukirivu, amin. Sale yoku kiliza, Katonda wange, nzikiriza nyo, ebya mazima byonna, Ekereziya Katolika byatuyigiriza kuba go nyine yabimbulira, toyinza kwerimba naffe okutulimba. Mu linnya lya Patrick n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amen. Katonda wange, nzikiriza nnyo ebyamazima byonna, Ekereziya Katolika byatuyigiriza kuba go nyine yabimbulira, toyinza kwerimba naffe okutulimba.
0: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
3: Namba mwenda.
5: Kayanja Christopher nyo.
3: Christopher. Okubatiza, mulimu gwabaki oba gwabaani?
5: Okubatiza, mulimu gwabadyankoni n'abasaseredoti.
0: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
6: Okubatiza, mulimu gwabo bonna ababatizibwa. Kubanga, katikisimu itugamba, omuntu ng'ali mu kaseera ak'okufa nga tannabatizibwa. Oyo yabatizibwa alagirwa okumubatiza.
3: Okimanyi nti naawe oli musaseredooti?
7: Kaakati?
6: Mulimu
7: gw'abasaseredooti n'abaki?
6: Abadyankoni.
7: Actually, n'omudyankoni bamuteekako buteezi. Kasita kona gundi awakkirizibwa. Naye kaliba kakwokerako. Singa omuntu abaage ali mu kaseera ak'okufa, gw'oviirayo naye si buvunaanyizibwa bwo. Gw'osobola okumbatiza kati nga sigenda kufa.
3: Baleeta abaana ewaabwe.
7: Baleeta abaana babatize.
8: Baatobatize.
7: So kaliba bakakwokerako ne keeso lyage alenda kufa nga tewali musaseredooti. Ate tomubatiza mbujjuvu, gw'omuyiwako buyimazi mu linnya lya Patrick ne Mwana ne Mwoyo
8: Mutukuvu. Era
7: singa awona oba musaseredooti n'alabika, yajja n'amubatiza mbujjuvu.
8: Kubanga yalina emizigo.
3: Buza namba kumi. Namba kumi.
9: Mwendi sebo.
7: Mupenitensi yo mukristo alagirwa kwogera ki?
9: Sawa kunziri ya musebo.
7: Ndako, tebampulira ndowooza. Abe Kampala. Mupenitensi ya omukristo alagirwa kwogera ki? Nyonyolanga katikisi mwetuwa.
9: Mupenitensi ya omukristo alagirwa okunoonya ebibi bye, okubibonerera, okubyatula n'okukola ekisonyiwo omusaseredooti kyaba amuwadde. N'okukola ekibonerezo. Mupenitensi ya omukristo alagirwa okwogera ebibi bye eby'omusaseredooti.
8: Mulamuzi.
7: Ani ali waliwo mulonda
8: ta answer.
7: Waliwo mulonda. Bwe wona obuulira nga kyawukana n'ekikyo gw'ojja okweramula.
6: Kangizeeko.
8: Ogezaako
6: mbadde mmanyi.
7: Mupenitensi omukristo alagirwa okwogera ebibi by'olumbe byonna bye yakola, ekyo kimu, ng'otandika okweramula buli kibi emirundi gyakyo nga weeramula era na byonna ebikifuulafuula. Kati kiri kitya? Oyise toyise?
9: kogere ebibi bichangambi.
10: Atamu zimte tugara ako chitundu kubobone ilo. Tuandi kuwateke chitundu. Na ye, ulo kumanchi katikisimu. Kale katukue.
11: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
10: Mwaga chukua. Tusabo chitudire munga, umukristo alagiru wa kuogera chi. Chobo chukulema, tunabugu njako. Mupentesi ya
11: kuogera
10: chi. Katitua agalo ujidimu. Ujikuwa
9: chabu. Umukristo alagiru wa kuogera ebi ebi olumbi ya lela koze. Bulichibi, emirundi jia kachikula. Emirundi jia chikoze.
10: Kwa kati.
11: Kwa kati.

0: Mujulizi oyo omulimu ogwo yagukolera mu Kiyinda mityana.
1: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
2: Addako Asiimwe yaddako.
3: Yes, ssebo.
2: Asiimwe?
3: Yes, ssebo.
2: Omujulizi, Ponsi ya Nongondwe.
3: Yes, ssebo.
2: Yattirwa wa?
3: Yattirwa ettaka jjunge.
2: Ettaka jjunge.
1: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
2: Kyawo ne tabataba oyinza okuyitawo.
1: Tekyamula.
2: Naye nga
4: awo kusalaamu.
2: Walina emannya ago asatu. Aha, addako?
3: Mugerwa Raymond.
2: Mugerwa Raymond. Obanga abajulizi obategeera bulungi era obamanyi bulungi, omujulizi Bruno Serunkuuma, tuweeyo ekigo kimu kyawolereza wano musaze kkulu ery'e Kampala.
3: Saint Bruno Kasenge.
2: Kasenge, kituufu.
1: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
2: Amugugene mu kafuba.
4: Abaana baabano bannyumira.
2: Neggoli nayo. Kale, nesiima. Gw'oli ku muzindaalo. Kale, twagala otubuulire. Omujulizi Yohana Maria Muzeeyi, ekifo we baamuttira bayitawo batya erinnya lyawe ettuufu?
3: Mengo Kisenyi.
2: Ekifo we baamuttira bayitawo batya?
4: Yogedde parish.
2: Parish.
4: Naye ekifo?
3: Mengo.
1: Nedda. Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
3: Ekifo bakiyita Jugula.
1: Kyerondera taba mubi, wamma weerondere.
2: Ani azize?
3: Nantambi Mariaso.
2: Nantambi, twagala otubuulire omujulizi twagala otubuulire omujulizi Gonzaga Gonza weyattirwa waliwo parish, bagiyita parish kyeyo?
3: Bagiyita Saint Gonzaga.
2: Awa, bagiyita batya?
4: Eriruda wa
2: twagala kitunda Gonzaga. Gonza bagiyita batya?
1: Pikipiki yandikuyita mu myaganya gy'engalo.
4: Tewali amulonda. Palishe nga tujogedde nnyo. Tujogera nnyo. Emwe temubeerako.
2: Mulina okusoma ebyabajulizi ebyo. Ye Kamuli. Si Kamuli w'eri e Busoga. Kamuli wa
4: wano. Kirika nga tujogera nnyo.
2: Ate tujibuuza wano, tujibuuza nnyo ebibuuzo.
4: Bo babeera mu mpozi muziyita mutya?
2: Okay. Kale azze?
3: Nakate.
2: Nakate. Ekibuuzo kyo kiikino. Twagala otubuulire Nakate ng'oggyeeko omujulizi Lukka baana ba Kintu. Tuweeyo omulala ku baali basomesa eddiini ekiyinda mityali.
3: Kwaleko ne Wamawaggale.
1: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
2: Azzeeko?
5: Lukyamuzi.
2: Lukyamuzi, ekibuuzo kyo kiikino. Twagala otubuulire ku bajulizi 22 abattibwa olw'eddiini. Mpozzi baabalangirira mbatuukirivu ng'ennaku z'omwezi mmeka era mu mwezi ki?
5: Baabalangiriranga 14 October 1964.
2: kibe kito kwa dembo kutereza obudde nga tebunnaggwaako
6: nze mmase mmulu
1: piki piki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo
6: abajulizi b'eganda abiri mu babiri abatuukirivu babalanga ennaku z'omwezi 18 Oktoba 1969
1: kyerondera ntaba mubi wamma weerondere
6: kagamwena
4: 64
2: olabye enjawulo weeri
4: ono agambye 16 14
2: oli 18 olabye lukyamwezi
4: 4 days kyezi kusibiza
2: adze
3: andise
2: twagala otubuulire ku bajulizi bano abiri mu ababiri abalangirirwa mbatuukirivu tuweeko babiri ekereziya be yali esazeewo okulangirirwa nga Ssaabasumba Yozefu Kiwanuka tannasaba kulangirira bonna era omu abalina be baali basazeewo okulangirira ababiri abo boba otuwa amannya gaabo
3: bakunziramuko
2: ku bajulizi bano abiri mu ababiri abatuukirivu Roma yali esazeewo okulangirirako babiri mu batuukirivu abalala 20 baleme balangirira nagala otuwa amannya gaabo ababiri bebaagala okulangirira
3: tuyinawo Tuinao, Jirdo, Ira, ne Okelo.
4: Mwurimu mudemu.
3: Sawa kutereza mwako.
2: Kutereza mwako. Sawa kutereza mwako.
3: Tuina Dawdi Okelo, ne Jirdo, Ira.
6: Kuta mase mwako.
4: Kanso kono mwa kake.
6: Mase
1: mwako. Pichi pichi, yandi kuita mumia ganya jengaro.
3: Kwa wiko karoli wangane matia mulumba.
1: Kyerondera ntaba mubi wamma weerondere
4: ono ekibuuzo tuyakitegedde twogedde ku abiri mu ababiri bano bagiudo Irwa ne Dawudi Okelo bali eno bano bakyali bapya naye bano ababiri abiri mu ababiri betubadde twogera
2: ku bajuliza abiri mu ababiri bebalangirira mbatuukire
4: kitegedde
2: baali bagenda kulangirirako babiri bokka banaabiri babaleke era nakizamunenga babiri babaleke balangirireko abiri babiri bokka kwe kubuuza be baliwo ababiri abo
4: kati
2: noli kwe kukifuna tugenda
4: tubaweddeyo
2: tugenda mu liturgia
4: tugenda mu liturgia
2: namba emu yasembedde namba emu
5: wangisebo
2: liturgia yasembedde tuwe obuvunaanyizibwa chansala musaza chansala akola mulimu ki musaza
5: chansala yakulira ekkolo ly'ebiwandiiko by'ekereziya by'essaza
1: Piki piki ojikute ku waji
2: namba bbiri
5: wansebo
2: ekibuuzo kyo mpozi akulira ebyokuyitibwa mu ssaza kuyitibwa kumani aweebwa tayito ki oba kitiibwa kyekimuweebwa
5: Aweewa vocations director.
1: Piki piki ojikute ku waji.
2: Namasatu.
0: Damulira Edward.
2: Damulira Edward. Akulira ekibiina kya bannaddiini abakazi tugambe abasista abeggogonya abasista abeebwanda oba abenkokonya. Akulira ekibiina ekyo aweebwa kitiibwa ki?
0: asa kuyitibwa nankulu.
1: Piki, ogikutte ku luwagi.
2: Nankulu, Mother General, onyinza omuyita Superior, oba oli awo abamu bwe
4: bamuyita. Mother Superior.
2: Kale, nambanya? Nambanya?
3: Wanji ssebo.
2: Okay. Nambanya?
3: Wanji ssebo.
2: Twagala otubuulire. Akulira ebyokuyimbisa. Tugeze omutendesi wa kwaya asoma music oyo nga batendeka kwaya aweebwa kitiibwa ki mu kwaya yonna
4: mu kusomera mu balina
2: ng'asoma music n'atendeka kwaya
6: bamuyita director
4: Tereza
6: director Direkita wa kwaya.
2: Ye mutandisi wayo.
6: Direkita wa kwaya.
2: Tuwe kitiibwa nga bwe kibeera mu bujjuvu bwakyo.
4: Tugenda nno kumma akabonero.
2: Tutya, tokangana, beera
4: kuti. Kiwa obudde, obudde
2: bwo. Kati mukubira akadde
6: katana. Nange wenkomya.
4: Kale asoko kubeka atwa ekisira.
5: Ayitwa music director.
1: Kirondera ntaba wamma wirondere.
4: Munanga akantu katono nnyo bwe kati. Enya enkeje bagamba enkeje erema okufiira mu nnyanja n'ejeefiira mu mazzi amatono ag'omuntamu kati naawe kabadde katono nnyo
2: addako mugerwa
3: Raymond
2: ekibuuzo kiri kino ng'ovudde ku music director waliwo kwayo omuntu gweronda abakulire oluusi akola n'omulimu ogw'okuyimbisa tuwe ekitiibwa ekimuweebwa
4: Abataagala kubeera mu kwaya sukulu kwaya kamulabe kaweddemu
3: kwaya conductor oba kwaya conductor
6: nze mmase mulonda
1: kansokolo piki yandikuyita mu myaganya gyengalo
6: bamuyita bwaba musajja muyita kwaya master oba kwaya miss omukazi amuyita kwaya mistress
1: Kirondera ntaba bubi wamma wirondere
2: kale azeeko
3: nsima jenarabin
2: nesi
3: panese
2: jemima
3: nese
2: twagala otubuulire olwo akulembera abakristu mu parish mu kisomesa oba kusaza wetuyita tutya
3: Sara Kristo
1: piki ogikutte ku luwagi
2: Nantani
3: yese
2: otuuse ekibuuzo kyo twagala otubuulire ekitongole ekiyambi ekyessaza abagenda ne balambula ne bagenda ne babudaabuda n'okudduukirira n'ebyetaagisa abantu oba mu kabondo oba ku kisomesa oba ekisaza baweebwa linnya ki
3: kitongole kya Caritas
4: okyalina obudde Tereza
3: Tereza Beba Samaria abalungi.
1: Piki ogikutte ku luwagi.
4: Kyayawuse dda ku kiri kye twasoose ng'okutte kiri.
2: Aziseeko munnaffe. Nakati.
3: Iye.
2: Nakati. Gwe twagala otubuulire. Bwe tuba nga tuli mumisa.
3: Mm.
2: Ekulembeddwa omwepiskopi.
3: Mm.
2: Omwepiskopi alina essaala gy'asoma singa basaseredoti be baba basomye. Oba omusaseredoti yakulembedde asabira omwepiskopi oyo n'ayatula n'erinnya lye.
3: Mm.
2: Kale bw'aba omwepiskopi yakulembedde nga yaliwo yekka tewali na musaseredoti mulala.
3: Agamba nange nze kenyini omuwerezaawo atasaanidde.
4: Mwana kwe, nguli mukugu.
1: Piki piki, ogikutte ku luwagi.
4: Alabika abeeramu nnyo mu mmisa y'abepisikoopi. Kuba akantu ako kali tekiniko, batonna abasobola okukaana.
2: Lukyamuzi.
5: Anji?
2: Ekikyo kiikino. Hmm? Kale omuntu ng'agenda ku ddaala ery'obudyako aba ava mu seminaariyo ya kikula ki?
5: Aba ava mu minor seminary.
4: Obudde bwewe.
2: Sagala mukambe muntu. Wamma kibuzo kyo. Omuntu agenda ku ddaala ery'obudyakoni. Aba ava mu seminary yo ya kikaaki oba ya kikulu.
4: Omuntu ataganyiza katumwongere obudde. Wamma genda yanukula ekibuzo kyo.

0: ddala omanyi nti owangaalira mu ssaza ekkulu erya Kampala.
1: Yes,
0: muwangaalira?
1: Yes,
0: twagala otuwa erinnya lya Vika General namba emu mu ssaza ekkulu erya Kampala. Vika General, tuwa erinnya lya Vika General owa Kampala.
1: Ye Vika General we Kampala.
2: Pikipiki yandi kuyita mu myaganya gy'engalo.
3: Erinnya lye ye Vika Monsinya James Kabuye Mukasa.
4: Mugalayimundi mulonda.
2: Erinnya lye. Kuva ku pikipiki olikubye ebbali.
4: Ye Monsinya Rogers Mukasa. Ye Monsinya Rogers Mukasa Kabuye.
5: Ono soka mase ya
0: tuwade. Omuise James.
1: Ati gema yebuna James Mukasa.
0: Rogers
1: Mukasa Kabuye.
0: Chikweko kaa chinye ya ugambye James. Atenga
5: Rogers. Chitekete.
0: James
5: gotuwade James. Oya tuwade Rogers. Okay.
0: Nje ulo ya linye liye awatisi. Watu wate jemu saa tenka tabanga kwa jemu. Katiku wagende teku ufaga kabuye ulio wewa. Katinomu letate na omuga tawano kubuni.
5: Ogaso omuyi mbino.
0: Kale, tugenda kuchisemba yo tugenda mkachikisi. Chamuwedeyo. Muwedeyo wana muli itulijia. Tugenda mkachikisi.
5: Bakubuze cha itulijia?
6: Yes, sir.
5: Ah, okay.
0: Wanavize kuchibuzo che chisemba yo cha kachikisi. Kachikisi mu. Agaba
6: manyiso
0: indulgence ya zani kwenye meka
6: indulgence ya zami nje vili
5: nene na uriwa idubo zite tuli da agaba
6: indulgencia.
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
0: Olinga omukyala naba bbiri oze
6: nzuno sewo.
0: Kale twagala otubuulire namba bbiri. Kasi, namba bili, twagala otubuulire, sebo. Empisa ennungi, eteganibwa, kiki?
6: Empisa ennungi, enteganire, by'ebintu omukristu, by'ebintu omukristu byakola nga by'ebintu omukristu byakola Katonda ebisanyusa Katonda nga bikolera abantu abalala.
5: Ebikolwa ebirungi omukristu byakola nga bikolera abalala okusanyusa Katonda.
6: Yeah.
5: Bwotyo bweyanukudde. Mulamuzi.
0: Bali ebisanyusa Katonda. Omulala aliwa.
5: Ani amulonda?
7: Damula Edward.
5: Sembera omuzindaalo damulira.
7: Empisa ennungi enteganire

0: zo muntu zafuna nga mazo kufuna amagezi nga ni Katonda amuyambye.
1: Owagi damulira. Okay.
2: Kirondera ntaba mupi. Wamba wirondere.
3: Adako.
0: Damulira Edward.
3: Damulira Edward. Omuntu bwamala okufa abatya. Omuntu bwamala okufa abatya.
0: Omuntu bwamala okufa omwoyo gwe gugendewa Katonda okulamulwa. Bwaba yakola bulungi
3: kimaleyo.
0: Omuntu bwamala okufa omwoyo gwe omuntu bwamala okufa omubiri gwe gwonooneka omwoyo gwe ne gugendewa Katonda okulamulwa.
2: Pichipichi ojikute kuwaji
1: nchi damu lila katu gami nchi nje shifa angako.
3: Adzebo yani
4: iye nze sebo
3: isikani yasi
4: wanji sebo
3: nawe chichochi isime
4: iye sebo
3: kwaga lo tusomere esara iyo
4: mune nyalia pati nyalia mwana nyalia moyo mtukirivu. Amina. Esale yokusubira. Katonda wange sumbira mukisakyo ne muyinzabo ngolimpa memayo munsi tebwe nkwate ebyagiro byo ngolimpa obulamu obutaggwawo mu ggulu kuba gwe batulazaanya n'otukiza dalinda zanyo zo. Esale yokusubira. Katonda wange nsubira mukisakyo ne muyinzabo ngolimpa ennemba yo mu nsi ate bwe nkwata ebiragiro byo ngolimpa obulamu obutaggwawo mu ggulu kuba gwe batulazaanya n'otukiza dalinda zanyo zo.
2: Pichipichi ojikute kuwaji
3: Mugerwa
0: onjise
3: ani atukuona yagalo tuitamu
1: kango
3: atutisa tisa. Mugeru echi chochi ichi.
0: Yes, sir.
3: Ndiza nungi tuzaulamu emirundi emeka. Ndiza nungi tuzaulamu emirundi emeka.
0: Emirundi ebiri.
5: Chibuza chibarite tuzaura mwenye
3: mwenye.
0: Haa, wabuza. Sama kutu.
1: Jeziluwa.
3: Jajia wabu ganda. Chizito ye.
1: Mkari, katugiri mwenye.
0: Kami, Edward Mulonda.
1: Uwade, tumuwade wali.
2: Pichipichi ojikute kuwaji.
5: Nisima Jim Marvin.
3: Nisima.
5: Wanjiseo.
3: Tuwe embise nungi ze mirundi ebiri ze tuogerako.
5: Embise nungi entangire. Embise nungi ezoku isubulunja abalala.
1: Kiganye n'ensima
2: fa ku piki piki oli ku byebbali
1: damulira naye damulira yabadde asoose
6: nawe empisa ennungi ezitugatta ne Katonda n'empisa ennungi ezitugatta ne bantu bannaffe
1: sokole kono muwaaka ke oli ku byebbali
2: sikulaba ku piki piki
1: owone nono bugenzi.
0: Empisa nungi tuinawo, empisa nungi empewa, empisa nungi enteganire.
2: Kirondera, ntaba mupi, wamba wirondere.
3: Aha, mwana mwala.
4: Yes, sir.
3: Empisa nungi yokusubirwa, chichi.
5: kunzirira muko.
3: Empisa nungi eyokusubira cheki.
5: Empisa nungi eyokusubira. Yempisa. Etuweba nga okubira n'emitima egisubira. Naddala nga tusubira dda Mukama waffe Yesu Kristo.
3: Okitunga tunga. Damu, ogakirekatunga kirako.
5: Empisa nungi eyokusubira. Yempisa etuweebwa okubeera n'emitima egisuubira naddala nga tusuubirira ddala mu Mukama waffe Yesu Kristo.
1: Kigaanye.
3: Waliwo alonda?
7: Londa.
0: Empisa ennungi ey'okusuubira y'empisa ennungi ey'okusuubira obulungi obulamu obutaggwaawo awamu n'enneeba n'enneema ez'okubufuna.
2: Kyerondera ntaba mubi wamma weerondere.
3: Kaakati azzeeko omwoyo bwe gumala oku
1: atunuulira akutiisa
3: omwoyo bwe gumala okulamulwa guba gutya?
5: Nsaba kunzirira.
3: Omwoyo bwe gumala okulamulwa guba gutya?
5: Omwoyo bwe gumala okulamulwa bwe guba nga omuntu obadde akola ebintu ebirungi, omwoyo ogwo gugenda mu kwesiima, gugenda mu ggulu. Waba nga abadde akola ebikyamu, omwoyo ogwo gutwalibwa mu geyena oba mu purigatori.
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
3: Namulira jangu otuweki nga bwe kyandibadde kuba ndabye kutya bikakasikizi mu gwetu erina okuyigira.
1: Ne gundi ono abadde alakati.
3: Ani?
1: Abadde ne ekyenjawulo? Okay.
3: Namulira ha?
0: Omwoyo gumala okulamulwa gugenda mu ggulu mu purigatori omwoyo ogutazikira.
1: Biri byonna ebyo obadde ku bibyo naye tukuwadde totya
3: kubanga byonna abikoonyeeko ate lwakuba ataddemu okulambulula naye Javia
6: anji
3: eggulu kye ki?
6: Eggulu kyekifo ekyokwesiima abantu emyoyo ekiba kyakola obulungi ku nsi kye kigenda nga kimaze okulamulwa mu maaso ga Katonda.
1: Kyonna kyangu ate kitera nnyo okubuuzibwa.
5: Eggulu ky'ekifo ky'okwesiima abantu abalungi mwe balabira Katonda era ne beesiima naye emirembe gyonna mu ggulu.
1: Tuwadde ono.
2: Kyerondera ntaba mubi wamma weerondere.
1: Bombi tubawe. Naye era kati omanyi lwaki? Kituuse kubanga lwaki? Ekyo kye kimu ku bikugundi ebitandikirwako mu katikisimu. Ebitandikirwako mu katikisimu. Ate era nga bwakyanukudde bwe kityo bwe kiri mu katikisimu. Kati ate ggwe naawe obadde toli wala naye totuukiriza kiri.
3: Ekyo kiri simbo nnyo mulimu bye tutaddiramu.
1: Ekyo tetusobola kusoma. Katono nnyo ye.
3: Asembayo. Ekibuuzo nakaye. Olubereberye Katonda yatonda ki?
5: Olubereberye Katonda yatonda bamalayika.
3: Malayika bonna baali balungi.
5: Nedda ona bamalayika bonna si baali balungi.
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi. Ochali mukabinkano kakati kisimo.

Mukiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayenzi fudde nyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omungalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8855. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank, erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: Mchisera chine chevija guzubi naku yankuru. Centenary Bank empereza za yezi fudenya angu. Hata kumiwende jia wansi. Tewale songe kutuwa la mubanka. Wabula weyambi seba agent ya kanana basa sani de guangaliona. Elanda bakuli kumpia wakukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale vikubanjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Ozi sasule mumyeze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkaru. Gula biyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifacho na woli. Nga wonyumiru wikujuko vya naku enkuru. Beda bulinda alevi haba fere. We wola masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obo WhatsApp nga baku saba pini namba yo. Password yo bibi kwata kwa account ye ya banka. Kakatikolo kuwa wakwecha chonacho baweke nge dengo kube simu. Obo kuita mu message ku noti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Centenary banka banka ya fe. Centenary banka. Erunga misipa banka enkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mibwe chitongole cha deposit protection fund. Okutukira dela kumilioni kumye za Uganda.
1: Tuwesu ze sawi ndala. Time check. Esawa siweze kuminemu. Esowe guro. Time check kutusu wako.
0: Beda musiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri lunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gari de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mkaga tanu star. Mkaga hash.

Obumu ku buvunaanyizibwa bw'omukristu mu ekereziya kwe kusinza n'okutendereza Katonda, okuyita mu ssaala, okuyimba, okukuba ebivuga n'okutona. Eno nno ye program Atenderezebwe mw'oyita okusinza n'okutendereza Katonda wo. Kukyenda mu nyakatonyezi nyafama Radio Sapiensia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: nafa batumide kaba kubi ku masimo de tegaisemu na yenga mwala wange namuulya ate ne mukodomi wange kakumba tubatumide nnyo sembya nnyo mukyala wange ate nabakulisu babusega mwenna tata wange bunja ko muzina gawonye mutumide ko nnyo
1: Twesso se sawindala time check Esawa, ewezemu, eyakawungezi. Time check kutusibwako. Bera musigansimbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala ku siringi 10. Ofuna magoba gabuli runako. Atengo sobolo kuja yaka senti ka kiseera kyonna wo yagalidde. Awatali kuwandika wano na wali, nyiga stemu mukaga tan star, mukaga hash. Oronde ko investor. Obokoze se MTN momo. Ukiseera kino ekyebijaguzo byennaku enkulu. Sentinel Bank empereza za yezi fudde nyangu. Ate ku miwende gya wansi. Tewali nsonge kutwala mu banka. Wobula yambisa ba agent akanana basasani de guangalio na edanga bakuli kumpia wakukuyamba kukumpeleza za banka kozesa simu ya yomu ngalonga weyambisa sente mobile wakuweleze nsimbi sasule bisale likuba anjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda ozi sasule mumieze satu we wolo kutambula na nsimbi enkalu ulabiyo gula nga weyambisa sente visa card obudebo na mchifacho na woli nga wonyumiru wabikujukubia na kwe nkulu beda bulinda lady haba fede we wola masimu waka kukubirua messages kusindikirua obo WhatsApp nga bakusaba pini number yu password yobibi kwata kwa akaunti ya banka kakati kondo kuwa bakwecho chonacho baweke nge dengo kube simu obo kuita mu message ku noti munana noti noti bibidi bitana tanu mutano Sentinel Bank banka ya fee Sentinel Bank erunga misiba banka mkuru ya Uganda sendeza wa customer ziku mbwe chitongole cha deposit protection fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda Chino chechisera, eichoko funo bubako bukwata kunyafe vikira maria. Ngabu kutusi wakoba na je, okufa musasa kure liye Kampala.

0: tukomyewo mu ssaawa yaffe eno tuzze mu kitundu ekyokubiri.
1: Tweyanziza nnyo, twongera okubakulisaayo ate n'okubeebaza obanga mukyatambula naffe. Kati we tugendedde wali eri mu kuwummula, tubadde ku bye tusobola n'ebitugasa ate nti bwe tuba tusaba mane makkiriza enjogere mu kano oboolyawo oba tuyinza okuba nga tusaba bubi. Tulina olusirika lwe twalimu, omusirisa n'atugamba nti kiba kikyamu oli n'asaba, nsaba okufuna obufumbo obutukuvu kubanga olyamu buuzo olina omwami oba olina gwe muwogera naye akwogereza oba gw'oyogereza nti sinnamufuna, naye ate gw'ogenze ku bufumbo obutukuvu. Kakati omulala, nsaba okuzaala abaana abalungi naye abaana ate nga tulina bana kufuna gw'onaazaala. Kakati ebintu ebiringa ebyo ekituufu kiri kirya waliwo n'akalala, nsaba okufuna enju naye ng'ate tunafuna mulimu.
2: Otyo? Okirabye? Kakati bulijjo lwe tubuuka enteekateeka okirabye? Enteekateeka eno nkulu nnyo, Katonda yatutambuliza mu nteekateeka.
1: Tulina omutendera we tusooka nti kakati ku ekyo ebyokulabirako bye mpadde ebisatu. Oli asabye obufumbo obutukuvu asaba atya?
2: Nsaba Katonda ampa omuntu omutuufu
1: wetyo
2: tutuuke ku bufumbo obutukuvu.
1: Okirabye? So si bufumbo asabe muntu ate n'akalala ku ky'obufumbo obwo. Emirundi egimu bwegamba nabwo bwa myaka gy'onaamala ku nsi okuba lw'ofuna, naye ate emikolo gino gye tusinga okwetegekera tugitegekera kiri kitya? Obufumbo tetubweteekerateekera naye ate netweteekerateekera omukolo guno emikolo egy'olunaku lumu bbiri.
2: Kakati oluusi tulemererwa okwawula obufumbo era oluusi ebiseera ebisinga abantu ffenna abasaba obufumbo, sijja kugamba bonna, naye abantu ffenna abasaba obufumbo amaaso tugassa nnyo ku kikujjuko
1: ekyabonna
2: netwerabira obukulu bw'obufumbo era ky'ova olaba nti oluusi omukama tayinza bukuma naye ayinza otukereya tusooke tujje nga tukula mu kutegeera ng'atulaga obukulu bw'obufumbo okwawukana ku mbaga wani twaliyo omuntu nga tatukuzanga bufumbo naye ng'ekimuganyi tannafuna sente zitegeka mbaga
1: nnyo.
2: Waliwo omuntu nga tanaba kufuna bufumbo ng'ekimuganya abazadde bagamba tannafuna byatuleetera
1: bwewaawo. Kakati nga ebyobufumbo tubiveeko kubanga abali eri ebyabafumbo omukulu w'abafumbo ajja tuvunaana katugende ku byaffe ebitonotono. Eri abagaana okubatiza nga bagamba bakyalindwa ebintu nga bina, ekisooka omwana atuuka okunyumirwa ebifaananyi, omulala sente z'akabaga kappati, omulala mwana tujja mutwala ewa jjajjaawe tuyite abooluganda abakono ab'emikwano. Kiri kiti ekyo?
2: Naye gwe olowooza Katonda ye yali ayinza okulemererwa otuwa abaana abatuuse ne tuzaala omwana ng'atuuse butuuse kunyumirwa bugoye n'omukuba wali
1: esebo omwana atuuse okunyumira ebifaananyi
2: kubanga omwana atuuse okunyumira ebifaananyi bw'omugeraageranya n'ennyana ye ente yazaaliddwa eggulu ekisinga n'obunene
1: butereevu,
2: naye Katonda yakutonda mu kifaananyi ky'omuntu okiwulira?
1: Esebo
2: mu kifaananyi kino eky'omuntu n'akuwa amagezi
1: esebo
2: nti osanyukira nawo ng'akaana kano kakyali kawere n'omanya nti ono muntu era omuntu oyo omwoyo gwe nga mukulu mujjuvu. Naye kati gw'olowooza ye Katonda yali ayinza okulemererwa okutuwa abaana tubazaale nga bajjidde embusuuti
1: nga kabuuka
2: n'olwekyo awo bwebutamanya so singa tumala okutegeera
1: waliwo okutegeera ate ekinaatugasa mu budde obutuufu weewaawo. Kaakati awo nno bane tumulowooza nti tuvudde ku mulamwa gwe tuliko nti tulina bye twagala
2: agambye nti byonna biikira malira byeyali yasobola okufuna ebifuna mu bujjuvu
1: kiba kitegeeza nti kyewalyetaaze bw'obanga oyise mu nnyaffe biikira maliya ojja kifuna mu
2: butuufu bwakyo.
1: Weewaawo
2: nnyaffe biikira maliya bw'atusabira tufune ebintu mu butuufu bwabyo era emiseera egimu emirundi
1: egimu
2: tukola noveena ne tusaba nga tuyita erinnyaffe biikira maliya n'atuwa naye tugaana ate okukkiriza
1: ate tutya ng'atuwadde tuvaawo nga tubuukabuuka.
2: Kakati gwe wali olimyeko
1: nnyo
2: n'obaako ky'osimba
1: ennyaanya
2: ennyaanya oyogedde bulungi ennyaanya ennyaanya bwebeebaze bulungi oyinza ogijjako ennyaanya mmeka?
1: kale mu bwangu akatasa kawera nge baze bulungi
2: akatasa ennyanya nga mmeka nga 13
1: nga 3 kwana
2: kwana
1: ennene obulungi
2: ennene obulungi naye weewuunye kwezo ennyanya 40 kye wasimba tekiwera na nyanya emu wabula kasigo kanyanya emu
1: Mbuziza nasimba kasigo nenfuna mwendokwa endokwa nenji simbuliza nenji teeka mu kinya nenji fukirira
2: nezala
1: matabi
2: akasiga akakamu akalese endokwemu ne kavamu ate nyanya 13 kwana zoyogera ne sala za fwezi tubizitambula bwe tusaba Katonda oba tukutte novena oba tusaba nya febikira mali yasobola tuwa akasigo
1: aha
2: nake kagenda okuzaala ebirala
1: etyo
2: okirabye oyinza okwagala okufuna obufumbo obutukuvu
1: esebo
2: nasooka kuwa maanyi ga kusoma sande
1: na nasooka ogenda ku sande esebo
2: nobeera munyiikivu ng'omukyala amutegese eyo
1: ku sande
2: ate nga nemwekereziyawe omukyala oyo siwaali
1: esebo
2: naye nga waliwo agenda okulaba yidisi walusi bage naye bannange tera okulaba omulenzi Kizito oyo tihandi wasizza muwala waffe ow'ebulemeezi
1: nga akulabidde ku kereziya
2: naye kukereziya nyini ebunnamwaya
1: ekiwumulo
2: n'omukyala
1: siwaali ogambye wera bulemezi nze mvudde kyaggwe kati andaba wano esebo
2: kati eyenteekateeke kye tusobola
1: okufuna
2: naye ebiseera ebisinga twagala ffe tufune bye tulowooza
1: kakati engeri gye wayogedde ku nyaanya onkasuse wala nnyo kubanga nazirimira ddala awo kakati ennyaanya zino ng'omaze okuzisi emitendera giri akasigo n'oteekako ebigimusa ekimuli we kijja n'okuwulamu olulimi olwawaka kati n'ereeta amatabi n'obikka n'ebirala n'ofuuyira n'ebirala ebiringa ebyo kakati ate mu kusoma esaala muno mu kweteekateeka namwo mulimu okufuuyira n'okuggyako amatabi n'ebirala
2: ne mukwegayirira kuno
1: esebo
2: ekibereberye osooka n'owummoza ebirowoozo bwe saala zolaba ewaka awo zoogaya zirimu ekirungo kinene zisobola okusooka ne zikuttira obudde ne zikujja ku budde bw'ottira ku TikTok
1: alibadde ku bino nabiri ku masimu esebo okazannyo
2: nalaliko okufuna obudde obwebuulirira Katonda
1: esebo
2: ate ekyo nekikusindika okumanya nti neetaaga kubanga owuliddemu kiri ekigaa nti osinza Katonda
1: omuyekka era omwagaliranga
2: mulimu okulongoosa olunaku lwaesebo
1: enkyasande
2: owulira kino kivudde ku kisinde
1: esebo
2: kyosomye
1: ekyokumakyasaala zino ezokumakya
2: nezigenda okukutandisa okutambuza olugendo ate ogende ku kereziya
1: esebo
2: kati ku kereziya ate ye wali Idisa agenda okulaba ate akulabe wakulabira ali bulemeezi
1: okiwulira ate ye yennyini asooka akupimeepime mwalaba oba olina onaasobola
2: ate n'okutikkula akutikkula ebyewandibadde weewozaako yaabe nga yasobola obbikwoge era ogandiba ne omukazi bwe twatuuseeyo bwe twagenze okukyala yayogedde ebintu ng'alinga
1: ndabibutereevu
2: naye nga kyavaawa ekasigo
1: ogambye kivudde wano ku kasigo akatono ennyo
2: okirabye n'olwekyo ky'osobola
1: omukama
2: kyakuwa okiwulidde so si ky'olowooza
1: kakati ogamba ku ky'olowooza mwekifaananyi era kyendabye eky'omwana gw'ogambye senga ozaala atambula ng'amaze n'okukuula amannyo naye Katonda akuwadde ono otambule naye wewaawo kati tuzzeeyo mu byaffe ebyaffe ebyejje kakati munajje bikira Maria mugabi wa neema omugabi w'eneema zonna kakati nga nkola omulimu gw'ejje ndi mukristo wa bulijjo era nabatizibwa ng'abalala bonna akwata atya okunnambika
2: bikira Maria akusuubira okuba nti gy'ogenda okusaasaanya omulimu gwa mwana we mukama waffe Yesu Kristo omanyi mu jjiri ya bikira Maria Biki ya Maria tuma kola mulimo gwa Yesu.
1: Omulimo gwa Yesu. Hey. Si gwa Bikira Maria.
2: Omulimo gwa Yesu. Yesu ye mulokozi.
1: Aha.
2: Biki ya Maria yete Yesa. Wanti kyasobola okufuna. Yiki ali asobola kuyikuzaala omulokozi. Saya yanira kirala. Akati Biki ya Maria tuma ugendo kola mulimo gwa omwana we. Akusubira. Okubango weti setelete bwalye neema ejabo bogendo kola mu.
1: Kakati ha. Kona kukwete kateko kusobolo kubanti nina nsani dokuwa kubako chentuala chitegeza anti munaji kwa liwe utudaye mabiga ati huku kubanga mwiga jirizi ati ya katonda chama sakala mentu kwe gamba yebirungo ebisobolo kukufuro kubanti chotuala na uochifuna uochirina ati usobolo kuchikirida munono
2: era uotu kawe chikula vikako
1: hey.
2: Nzomuna chali lako mikwano jange kawala hawa.
1: Yes, sir.
2: Nivanga hati, ha? Uyo mulabo uyo wakuchali lato vuza chanywa.
1: Yes, sir.
2: Oba uli da.
1: Bakulabie ula.
2: Mwe mudipo. Nginda nginda na kulabie ya
1: ula. Mchivunya.
2: Mchivunya, mchivunya.
1: Dipe, siga uonene muisti ya fina. Yes, sir.
2: Kakati gwe, ene mazono zikulabi kako.
1: Mugabi we ene mazona.
2: Kubanga, osimbu devigere.
1: Yes, sir.
2: Ngo obuweleza abu, otambula mbike ya Maria. Nsibuko yesanyu lya fe.
1: Bikira Maria, nsibuko yesanyu lya fe. Bikira Maria kiddukiro kya bono nebirala. Ne kakati wano go tutte go gendeta. Olino munene.
2: Oline sanyu lyo tutte.
1: Nsibuko yesanyu.
2: Mubogenzo kola mu. Kubanga sanyu ligenda lijaita. Togenda kutuka yoga beke.
1: Esebo.
2: Na yesanyu lyo lesa dale sanyu lyo moyo. Yogenzo kola emirimo. Ogenzo kubiriza abantu bafunde sakramentu. Elya batisimu. Ogenzo kubiriza abantu. Abetaaga okufuna sakramentu kusigibwa kwa abalwadde. Kusigibwa
1: kwa abalwadde.
2: Abala betaaga matulimu nyo.
1: Esebo.
2: Abala betaaga ko filimansiyo. Eyo na sanyu.
1: Esanyu sibuko ya sanyu lya fe.
2: Sibuko ya sanyu.
1: Esebo.
2: Kati gweyo yenema mwokunganira.
1: Esebo.
2: Era wetu kungana wamu netuga ndibike amali omugabi gwe nema zonna. Fenna buli omu sechino mwa te fenna wamu. Buli nema yedda bujja.
1: Buli omu afuna.
2: Okiwulira.
1: Buli omu oge buli omu kyeyetaaga. Kakati kankuzeeyo mu kitabo. Kitabo kino waliwo kaalayine nkeera biddemu okukatuno. Kabadde kagamba nti yasobola oba yasobola okutufunira ate n'okutuleeta. Waliwo bya mirundi ebiri awo kambuza abuzizamu kyonna kyasobola okutufunira wena okutuleetera kanoonya
2: agambye nti tulina kye tufuna nga Biki ya Maria takiyingiddemu butereevu ku ludda lwe takoma ku kyakututuusaako butuusa n'emeezo kyokka wabula azitufunirayo
1: awo wennyini kabadde kantabudde omutwe takoma kutuleetera buleetezi naye atufunira nsaba tutambulira awo emirundi wano mu bulamu bwaffe obwa bulijjo tubaako abantu betutuma ne betwesiga nga ayizo yakola kimu bwakutamu era eriyo n'abakuba obulango naga naye bw'ofuna ky'ofunye ffe waffe todda kitegeeza y'omulimu gwakoze oba gwakayungirizi oba nti naye bw'omala okukifuna ky'ofunye todda ebinaddirira bibyo naye kaakati ogambye nti ye atufunira ate n'amala n'atuleetera tambulira awo
2: omuandisa agami nti tulina kye tufuna nga Biki ya Maria takiyingiddemu. Okiwulira?
1: Yes,
2: butereevu ku ludda lwe. Takoma ku kyakututuusaako butuusa. Amakulu gali ga mirundi ebiri.
1: Yes,
2: waliwo okututuusaako. Kitegeezo yabamutikke.
1: Bamutumye butumi.
2: Bamuleese bweze. Nneema ezo kyokka. Wabula azitufunirayo. Kakati kankuwe ekyokulabirako.
1: Yes,
2: wano okusinga mu kibuga emmere egulwa bugulwa.
1: Nnyo.
2: Kati emmere weba egulwa bugulwa.
1: Yes,
2: omuntu akeya n'agamba nti ngenda kusindikira owa boda akuleetera emmere yo enkota y'ettooke oli n'agamba nti kali mukyala Kizito aweereza mukyala mugumi enkota y'ettooke
1: kituufu
2: naye owa boda bw'agenze mu katale okuleeta enkota y'ettooke mukyala Kizito gy'agenda omutikka agireete wa mugumi n'agamba naye ate mukyala mugumi okyemanyi n'ebyayo ebisiba emmere bimutawaanya ye nga ye owa
1: boda
2: ate n'agamba okubalya mukatale mpeyo ku byayo
1: wano mukabina
2: nenda galanga mukaaga
1: yesebo
2: okirabye nti avudde ku ddaala ey'okuba nti yeetisse ettooke alireese naye mu mchala mugumia amufunideyo kubyayi nendagala
1: nina kenfunye mwao iti negwatu alira mumanyi
2: okirabi nekikuru nyo
1: negwatu
2: alira
1: amanyi
2: keyetaga
1: kinamugasa
2: esebo kubanga omuntu aba kutise makoloni
1: esebo
2: makoloni bagiza makoloni twali kimwetagisa ndagala
1: Eta agamulao goka na chijiko
2: Kakati chitekeza Gwatu aliramu
1: mani
2: Katonda ulirwati kabikira maria Mirungi vya agendo tule Atene vikira maria yongero gamba karuwa ni mukama wana
1: Ndiyo mwana wangono mjumia Na kina acheta aga Kubanga ukaikalinti Amumanyi kekakuru wenye akali yao
2: Ati ulira
1: Amumanyi
2: Atenga asoboro kuchifuna Chaba asabie
1: Chaba asabie
2: Kubanga mwega jetubuda agambi Yona vikira maria vya asoboro kufuna Yabifuna mwujuvu
1: Yabifuna mwujuvu Kakati rindako
2: Baku wado kutuwa lati
1: yote. Entali so kunafuwa mu.
2: Hey.
1: Kitegeza, ntiwe tutafuna. Bitu halibadi tuitaga.
2: Hey.
1: Oboli yao tulina muko. Enso vije tukola.
2: Hey.
1: Hey.
2: Ani akati nji?
1: Yes.
2: Ono guwa wade.
1: Hey.
2: Ba ainzo gama ni kakati ti. Kakati kakatuwe chokula bilako. Nti bikira maria. Agenze mshirombe cha matafuari.
1: Yes, sebo. Matafuari tusobola gira. Tusobola gira vira. Yes, sebo.
2: Eh?
1: Eh.
2: Na agama antika kati nti.
1: Eh.
2: Omkulu we shirombe na agama biki ya maria.
1: Eh.
2: Tuwali la kuchizito.
1: Aha.
2: Eminoji ya matafuari jino chikumi.
1: Chikumi, yes, sebo.
2: Na kati biki ya maria na aganti chizita ataji agazaji.
1: Matafuari gano.
2: Na aginda gafu zizaji.
1: Eh.
2: Kumanga teyete geste kufuna wagazini
1: za. Tana programu yago.
2: Ochilabi. Muntereze nyangu. Songa ate, biki ya maria wagena mchifochi echimu. Asoba no gambira yo, Gerardi. Ya tuso kuzimba. Ntimukama wange. Omwana wo Gerardi ono. Ategese. Aina kataka kikaya galo kuzimba. Kona ye. Oulila. Atufunira yo.
1: Atufunira yo.
2: Mukama wanaganti. Ok, Gerardi atuso kuzimba. Ngabu wotila vye buwe chitioti. Kali mutwali la mabati, mutwali lechi no mutwali lechi.
1: Esemu.
2: Naga nene kalanji.
1: Nekalanji ya jaketa.
2: Kakaulira.
1: Eee.
2: Kakali biki ya maria kusakwali kiecho.
1: Esemu.
2: Nti, olusi we tutafuna angabu oyo gede.
1: Ene
2: teka teka ya fpewaji tunulamu. Alaba nga tetunatuka.
1: Tetunatuka.
2: Ochilabie.
1: Oboli yao neche tusabie. Ingabu wagamba ilago njini umabi ogira na Uruganda zabe. Nti omuzado omulungi. Omwana tasobola musaba mpiso bagirita. Obali andanga liaka. Mukwasa kubanga alaba nti wadoli ugolira likulabikira ngeri nge nga eri masama
2: se ko
1: bulungi na ya ateri abulabe
2: tanda bana kuyiga nkwata yali kati abanda bano abato balambula obakulambula kwa tamwe ja
1: kwali bande kwa tamwe eno naye owaye mukama ya namanya
2: kali abana balambula bagenda mu bifo bakola soda bakola migati Na ye, abana nawe bagenda mu bifo gye bakola ebintu ng'ebyo. Oda kuno bayinza okulambula ekkolero likola amasimu.
1: Ne bagenda gye bakolera amasimu.
2: Amasimu.
1: Otyo.
2: Abana bano. Abayise mu soda yabawa amagirasi gasoda.
1: Bageze mu soda ne babo wa soda.
2: Ne bayitanye mu komero lye migati.
1: Bageenda mu keke ne babo wa keke.
2: Ne babo wa keke.
1: Ne babo wa ye bagenda ice cream ne bamubawa. Kaha.
2: Wadde bali mu lunaku lwe lumulu nalwa kulambula. Tebayinza kutuuka mu masimu. Ne babo wa masimu. Kati mwana wapigwa no esimu ajitwaliwa
1: mwana ye yagalia ka ice cream
2: ojirabi ilaga nene kakati bano wakidu mba wobu tambala
1: baba wobu tambala
2: mba wobu opapuro kuji
1: vifananyi
2: vifananyi vya
1: masimu
2: kwange simu eno tana tu uka kujite kwe gamba
1: wagamba tajietaga
2: ayi nzo jiagala
1: jiagala ni tajietaga
2: kano nenya kubiki ya maria atunulamu tubantu muko wola buli kaseera omuka mulibwa abagendo tuwa yengo omuzadde n'atupimira naga nti ono goyagala okwasa kino ekyuma ekyokya
1: tannakisobola
2: katumukwaze nga bwe nagamba nti omuzadde omu y'omu afumba emmere n'afumbirako ekyennyanja bw'afumbirako ekyennyanja Naafayo nnyo okusosola emiwula. Omwana one gumba lileme mukwata.
1: Bano bakizito abato abatanneetuuka. Naba wagamba akikwata atya?
2: Akikwata omuwula gwo na
1: alina waamanyi nti wano akwata wano. chikumi kuchina ajo tuwali
2: gumba na kunyulo mwologo na guo mwa na mutise gumba na ya ate nkira bwa afumbe nyama ato mwana ono kizito gwe yawadde
1: eggulo limu gwe yawadde ekyennyanja awatali gumba
2: ate nkira bwa afumbe nyama ata mu wagumba
1: lwaki
2: ate kife kijja mutuga
1: kakati dala kitufu omuzadde asobola okulaba nikino okyagala okyetaaga ate kino okyetaaga naye ate olabika okibuusiza amaaso omukulu agenda tutwalako mukuwumula akatundu kaffe akasembayo ate ngaengeri gyeri enkola yaffe ya bulijjo bwe tuva mu kuwummula awo nammwe musobola okubaako kye muteesa naye ku ebyo byokka bye tuba twogeddeko omukulu katuwummuliza.
3: Protection. Immunization is the shield that protects your little one from dangerous diseases like measles, polio, and pneumonia before they strike. In Uganda, routine immunization is free at all government facilities. From birth to 18 months, ensure your child receives all vaccines to stay protected for life. Missed a visit? Don't worry. Just visit your nearest health facility and continue. It is never too late to protect your child. Check your child's card today. Complete all vaccines on time, every time, because immunization saves lives. This message is brought to you by the Ministry of Health.
4: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the Rosary. Participate in the celebration of Holy Mass. And tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
5: Ebi jule bisufu. Biva kumfumbe nsukurumu. Enfumbe nsufu. Esinzi ila kubirunge bitufu. Ebi jule vyo mwenembe, ovifuna na Cowboy Speciali. Ama sabu gebi mera ama kene nulobulu unji. Agasta mubiyo fumba, ete kende sufu. Bulichi julo cho fumba ni Cowboy Speciali. Chijanobu omi owe mbala. Cowboy Speciali, afunika mubipimo vya grams avili mutano, atano, chikumi, nebibili. Cowboy Speciali, akule waba Bidco Uganda Limited. Nga sangi wa mumaduka wona.
6: Leero ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga nyaffe Ekereziya atuwa omutuukirivu Antonio ow'e Padua era amanyiddwa ennyo nga Antonio omuzuuzi w'ebibuze. Amannya ga Antonio ag'obuzaale ye Fernando Martins de Bulionzi. Antonio yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1995 mu Lisbon ekisangibwa mu bwakabaka bwa Portugal. Antonio yazaalibwa mu maka amagagga ate nga bakungu era kitaawe ye Vicente Martins ate nnyina ye Teresa Pais Tavara. Antonio ye musaserdoti yasookera ddala okuva mu kibiina ky'Abagustino era yasikirizibwa abajulizi b'ekibiina ky'Abafransiskano n'abaagala nnyo kwe kufuna erinnya lya Antonio. Antonio yamanyibwa olw'okutegeera ennyo eby'eddiini, okuyigiriza ekigambo kya Katonda n'okwolesebwanga ng'aleze Yesu Kristo mu ngalo ze. Antonio yafanga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 1231 ku myaka 36 era yafiira mu Alcella ekiriraanye ekibuga Padua mu Italy. Okufa kwe kwava ku bulwadde obw'okuzimba olubuto oba giyite entumbi, obukoowu oba ekimenyoomenyo ekyava ku kutambula ennyo, okusiiba n'obutakoowa kuyigiriza kigambo kya Katonda mu budde bw'ekisiibo. Ekifo Antonio we yafiira wazimbibwawo ekereziya eyitibwa Santa Antonio mu Alcella. Antonio yalangirirwa mukwano gwe Papa Girigori ow'omwenda mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1232. Antonio omutuukirivu tumwekwata nnyo nga tubuliddwako abantu n'ebintu era yawolereza abaavu, abatambuze, abakyala b'embuto, abakadde, abavubi, abatambulira ku mazzi n'amawanga ag'enjawulo okuli Portugal ne Brazil. Antonio yalangirirwa mu batuukirivu nga tegunnawera mwaka okuva lwe yafa era nakyo kyali kyewuunyo kya nkukunala kubanga tekisangika. Tuyozayoza nnyo abantu n'ebifo ebiwolerezebwa Antonio. Antonio omutuukirivu omuzuuzi w'ebibuze otusabire.
7: Eno jowuliriza kyenda mu nnyaka tonyeze nnya fama.
8: Radio Sapiens.
9: Radio Sapiens.
8: Radio Sapiens.
10: Radio Sapiens.
8: Sapiens.
11: Fred, hey, wow, katugende ma. Bantu ba
12: sobola baga mchinga. Omuntu yinzo
2: kakani mpozi oluganda zabeti. Uwano mu kitundu ekisoose yagambi. Emyoyo gino yagiyise mitukufu. Ari mu kitundu ekyokubiri. Emyoyo gino yagiyise minaku. Kakati yao.
12: Anti obunaku bwajo bujja bwakuba nti tegikyasobola kwesabira. Omuntu yinzo okubeera omutukufu naye ng'oli munaku. Oba omugagga naye ng'oli munaku.
2: Ekituufu.
13: Omugagga. Kubanga buli kimu asobola okyetuusaako.
12: Naye nga munaku.
11: Yamalayo.
12: Yamalayo naye aba tayamalayo. Obunaku bwe bujjira awo nga teyeesobola oba kinyonyole ntya. Omuntu gino minaku tegisobola kwesabira.
13: Kubanga kati we mufunidde wawano ayinza okuba mugagga ssente zonna azirina naye nga tasobola genda kwerimira wali era bw'aba tafunye amulimirawo kumuwa ssente kitegeeza wajja mutuuka
12: nekunkyo
2: omukulu Gideon kyayogedde waliwo nakati abantu betulaba mu nsi muno nga bagagga nga buli kino naye nga ate banaku ate n'okufuluma ebweru wa geeti okulingizaako ewantu
13: wewaawulira
2: amadoboozi gati ani oyo ayogera bwawula eddoboozi eriringa erisembera ku geeti yinayingira ate kuki ku shedi
12: waliwoembeera
2: oluusi nga tulabanga abantu betwesimira ebintu byetwesimisa naye nga byekuumidde mu mbeera ya kinaku kati oluganda zaabiri kyagala ekituufu nti emyoyo gino mutuufu giri mu kifo kitukuvu era kifo ekibalwa nti gibiri muki mutukulizo naye bambi minaku akati nga bw'oyogedde wano oluganda Kizito omukulu bwe yatugamba juze mu misa nti gw'olina omukisa okusabira omwoyo aye naawe okwesabira naye kati gwo gwegamba gulya gulinze bulinzi tekusobola kwesabira tugendeko katundu
11: akokusatu
2: weereza ebitambiro bya misa ebitukuvu ku lw'emyoyo gy'abaagalwa abo abaganzi n'okusingira ddala ku lunaku kwejjukirira okufa kwabwe weereza ebitambiro bya misa entukuvu ku lw'emyoyo gy'abaagalwa abo abaganzi n'okusingira ddala ku lunaku kwejjukirira okufa kwabwe
11: bannaffe abo oluganda zaabeeti
12: bannaffe abaganzi
11: ekyengeri eyo lwaki tukubirizibwa buli lunaku omuntu lwe yafiirako okusigala nga mujjukira nze nno edda naliga nga nkyemmanyi abagaa tugende tulongoose ebijja tugende nga nze mmanyi nti ate nga n'okutyayo tutyayo nnyo nga tukyali bato era awo awali ebijja
13: muyitawo misinde
11: nga tuyitawo misinde nokutambula omumagabooti agati oluganda zaabeeti ekituufu kiri kityawo
12: ekyokuweereza mu misa entukuvu anti obeera kwe kuwerekera ono kweyagambye yongera okugiwerekerako tomanya giyinza okuba teginnatuuka naddala ku nnaku kwe yafiira obeera nga abantu kati abakyali abalamu mwemukuza simanya zibbaafidde buli lwewazaalibwa n'ojjukira n'okyacyanca n'okola otya
11: amazaalibwa ga eva mpaka yasaze ebyokulya nabino
12: kakati gano ge mazaalibwa g'emyoyo gino eri mu pirigatoori kati lwe yagendayo ojjukira olunaku luno
11: oluganda zaabiti olina engeri gy'otambuza ebintu ebyo omusiraamu ne yakugamba eyakuwa obwa sisita yali mutu kakati akantu kano kyekancamuddemu tuzaalibwa mu nsi tuba bapya kakati ate bano ebagenda eri nabo babapya ebasookeddeyo oba oliawo ebeerayo okwaniriza n'okutiizinga
12: kati nabo baasidde yaabwe katiulirwetuuka eyeeri mchukiri mkwale waka baga
11: uwele kereze kusara
12: mwe kubanga ndaba kuwanumuke ambanti ya mbaga ziri satu simanya ziri satu yoku zari kwa simanya novuo wa sanoneye yoku kufa kata yoku kufa tujengire nga muamani
11: ene soka jetuwele jefisingo kwe ya gayamu ya wakati ye mbaga
12: yeno mubera musara keke bulikasera na yabamu kwele vile daniru batu zala nechitoke kwa batu zala ila baya cha
2: batu kati wali womu wawu
11: uwe nako zino bakubira wuma kafa
2: kakati ya kwa chiko atundu kana kukusatu omwaisa gandu wewe
0: ok ndu zabanaki uolu ganda
2: kakati uoli denga ayogira kusonge yo gama anti tujukirenga amazali wagaabwe mubulambu lyo bujja twasoke deko nga twanjula ne tugamba nti nge nakuza omwezi 11 olunaku bwe yafa era owulidde ebigambo ebyo
0: yabyeyogerera
2: olunaku lwe yafa era ku kipande ekibeerawo nga tusoma ekitambiro ky'emmisa kuliko ebigambo nti abooluganda mutusabirenga okiwulira olunaku olukulu nnyo n'olwekyo twebaza awo bonna abasobodde okukola ku nteekateeka y'okusabira muganda waffe ne twebaza ne Radio Sapiensia banne ekyamagero kikulu nnyo okuterekera nga amaloboozi kikulu nnyo nnyo bw'omuwulira oluganda ng'ayogera oyinza kati emyaka giweze ena omulabira ddala nti waali era ndowooza oli abadde aludde okula Radio Sapiensia nga
11: programu yatandise mulimu n'omukyala leero omukyala yafadde oyo
2: naye muganda waffe tukwagala
0: zaatumwagala
2: nyoongera okusabira kyobulaba tetwagala musuula nnyo mabega kubanga abamu byetuli yatuyamba nnyo yatuyamba Elizabeth yali wa mukwano muyitirivu Elizabeth kwegamba biika Maria yali yamujjuza enneema ze
0: yali yamwambaza
2: kugamba yategeera biikira Maria era bwe twayetu mu misa nga tumusabira abe waabwe baagambye nti ffe erya Lukiya twali mulekera naye Lukiya omukatuliki okiwulira
11: ababadde mu misa nga 11 ekisaasi
2: era mutabani we yagambye Damulila Salimu nti yakola ebintu bingi nnyo mu busiraamu naye bwe yava mu bufumbo bwa kiisiraamu n'ajja n'abaana abo ate n'ayingira obukatuliki nga n'abaana bano abakatuliki tayinza bakkiriza kulya kya misana nga tyamaze kusiimuula kereziya abaana bano abasiraamu nga kyateeka ate n'abakubiriza mugende musaale mugende mukole kiti kwegamba yayagala nnyo omukama Katonda mu mbeera yonna gye yamusisinkaniramu twongera okusabira muganda waffe ate engeri kati bebi bafidde yabadde yanga
11: 11
2: naye naffe katuongere okusalira keke nga bw'ogambye nga tukusabiranga
11: weewaawo mpozi n'abalala ababadde ewa ow'oluganda Andrew Kiwanuka naye yatufaako kati emyaka 10 ye egigye baba ekitambiro kya misa kyabadde wali ebukalango ye taata wa Father Kalemba Mathias Kalemba ekitambiro kyabadde wali ebukalango nga 6 ogw'omukaaga emyaka 10 nagyo giweze yaliko omukulembeze wa komishoni omu n'enkiiko endala era nga twakolanga naye era naye emirimu gino gye tukolako kakati mu dakiika ze zino zisemberedde okuggwayo era nsaba
2: waliwo owessimu aweggomba
0: katunoonyeko 0755 83737 0784 9 02 oba oyita obeeko kyotugamba oba ayagala okuweereza obuwandiike ku WhatsApp naye ng'akadde
11: ko kalinga akaweddeyo
0: ndowooza oweggomba wuuyo kale mukulu
9: Salongo Sengende Masuliita
0: Tuliita mulungi
9: Masuita mulungi naye nja kusooka okwebaza abakulu abo okuyigiriza olwaleero naye ng'akafulumukisa mbeebazi balina akatukabokedde kakakuteko nnyo n'enfa essanyu eky'obufumbo obutukuvu eriyo omuntu taneenya ebyobugagga agende akola embaga kyokka ate obufumbo wano ofa obutukuvu fekereziya butwala kasente katono kati abantu tubasaba beeyongere okubasomesa obufumbo obutukuvu nemba gabushiba byawo osanga omukyala njagala omusajja akube embaga njagala omusajja akube embaga nenga ato ufunda obutukuvu tabwagala bane kapolede nnyo salongo sengende masulita
0: yanze nnyo masulita salongo sengendo
1: era ndowooza tetujja kusukka waawo tuna
0: kukya muwogo olulimi wa muwogo n'emiti agirina wangi
10: nze nakusi maria magajarena
0: ye mukyala maria
10: mbere eno entindi mukisoga pali
0: kisoga tusanyisa okuwuliza
10: yanziza nyo programu eno nyumira nyo webeera
0: webale nnyo nyabo
10: yesebo
0: bali batya ab'ekisoga pali
10: ab'ekisoga balungi sebo
0: weewaawo
10: katonda yeebale mama maria ayongere okulungamyanga
0: enyabo
10: yesebo neyanziza neyanzi
0: yanza nyo mchala na musisi maria
1: na musisi maria kisoga parish batula vile nyo father kalisa
0: father gundi simanyino yiji alii ya kandabono halo
14: tata wewale kuwele zono gugwa
0: enyabu
14: bandange kujivanga kwa bandange tuwe yanziza
1: Father Kalisa ne Father Stanstera ndoza ibwa erinya eririyawo ye bwana mukuru aliyo era bekisoga bonna
2: bonna era nange ntumideko Father Roni Mubiru mwili wafawe mioyo mwami Gideon nina kutumira
0: uwe
2: wachiso
0: pata nangi mwaga
2: mwili wagulo ya gamba program wa isazamu na ateka kaka aka radio na yomu kisagwe tulina tatukubila kusimu tuvu nana chitegeza tuchakola
0: kabaroni tukutumiki
1: kabaroni tandawa kutuvu nana nangi
2: yase mutambuli lao
1: tuweyanze mbende kisito John Baptist kubaba naje na Uruganda katubagalize wiki enungi
2: amina ajeshi mpooze ngema.

0: Isirayiri omuweereza we ng'ajjukira ekisa kye
1: nga bye yalazaanya bajjajjaffe Ibrahimu ne bazzukulu be emirembe gyonna,
0: ekitiibwa kibe ekya Patiri n'ekyamwana n'ekyamwoyo mutuukirivu
1: nga bwe kyaliwo olubereberye nakaakano na bulijjo emirembe n'emirembe.
0: Ajje ekimpowooze ng'emmambya
1: n'ombalagavu ng'omwezi, atemagana ng'enjuba, atiisanga ejje eritaza okulwanaya.
0: Maliya yafunibwa munda nga talina kibi kisikire.
1: Musabire effe abaddukira gy'oli.
0: Twegayirire ayi Mukama waffe Yesu Kristo atuwolereza eri Patiri. Bwe yakkiriza n'essanyu okulonda Biikira Maria abeere nnyoko era abeere nnyaffe, ng'ate eruuyi emuwoleza waffe gy'oli. Buli yenna addukira gy'oli ng'akubeera mukwano gwo, mukkiriza okubeera nnyoko w'oyo.
1: Amiina.
2: Obwo bwe bubadde obubaka obukwata ku nnyaffe Biikira Maria nga bukutuusibwako bannajje okuva mu ssezzukulu ery'e Kampala. Twesuze essaawa endala time check. Essaawa ziweze bbiri ez'ekiro time check ekutuusibwako. Beera musiga nsimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 65*6# olondeko investa oba okozesa MTN Momo app. Kino kye kiseera okumanya akawonvu n'akagga ku bikwata ku bajulizi ba Uganda mu program.

0: Esomeri okubiri okulisoma nze Joseph Kasule. Oba twatabagana ne Katonda olukufa kw'omwana we, tetulema kulokukambula mu bwe. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma, mutwe gwa kutaano, lunyiriro wa mukaaga kutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Abooluganda, Kristo obudde bwe bwatuuka, yafiira ki olw'okubeera ababi n'obwaffe nga bwe twali nga tetweyinza? N'omutuukirivu tatera kufiirirwa, so nno kiryose omulungi wandibadde waguma okumufiirira. Leero Katonda yagenderera kutwoleka nga bw'atwagala ennyo, anti twali tukyali boonoonyi, obudde bwe bwatuuka Kristo n'atufiirira. Leero nno tumaze okutukuzibwa, okutukuzibwa tuti mu musaayi gwe yennyini, mu ye mwe tuliwonera obusungu. Oba twali tukyali balabe, ne tutabagana ne Katonda olw'okufa kw'omwana we, alabisa kati nga tumaze okutabagana. Tetulema kulokoka mu bulamu bwe yennyini, si kye kyokka, n'okwetenda twetenda mu Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, anti mu ye mwe tutuukidde okutabagana kuno. Abooluganda, ebyo tuwulidde bigambo bitukuvu.
1: Katonda yeebaze.

0: Chienda mwenye akatonye zenya pama Redi Sapiensi ya inkuluze ya magazin sule yo mziki nevye mizanyo. Aulirizo mlonji mkwaniriza kwenye njini dalam programi ya fe. Know your priest over manya omsasel.wo. Webali nyo webali edelo kufangu nega seke chilo chalero. Uluwa leno ndi wamkisa. Nsiya busegendo nengende la dala wale yo ewa isene inevantu. Ereno ngangezo kusinkana omkulu Reverend Father Expedito. Kakuba kapia. Irogo luna kwa lualero, ye mkulu wetuli na ye, wetuli na kubanga tutambula na ye. Tumanye, atambu datia, ibanga linolio na, era, obulamu abusanza atia, ya bafi, bamu zala wa, nebilingeli. Ungeda wetuze tutambula na basa soldoti, avenja ulo. Father, ndi wa mkusane simi okula bako. Yesebo.
1: Nze Father, kakuba kapia expedito. Bazala mpali shiguli.
0: Fanya saba soko na mse kuwa uliviza
1: hapa. Banda angi mwusi yufena mwena hapa tuliza. Enze father kakua kapi expedito. Banza la guli parish. Nenga tuliva nyaluanda. Tata wangi ya vei Rwanda. Mulukumu wena mwasatu mokaga.
0: Baya jenda father.
1: Na janga anu nye mirimu. Katinzenga vei mirimu ate.
0: Mhaba. Hapa da mpa yungu. Gwoga vei mirimu.
1: Nzenga vei mirimu.
0: Beri chabuliva.
1: Kakati. Nazalibwa nga 13 Agosto lukumu wenda mwana mwosamu. Katika mwaka mwende kweze miaka nsafu mwenda.
0: Chisoo kafada. Nga andaba
1: mwende. Andi tekia kwa kuwanga mbade mbulamu.
0: Fada mbade mbulamu wa state house.
1: Yes.
0: Mbade mbulamu wa state house.
1: Mbade mbulamu. Nze mbade nkulea Finland. Eyo mbulamu north. Mbade nkulea Canada nga asomesa native Indians. Mbade nkulea Australia nga asomesa aborigines. Mbade nkwale mjamani nga asame sabayo. Mbade nkwale
0: mailani. Kwa tobatne nyomuno.
1: Katuwe namala. Ulunga mbibye, ulungi mbibye chinana. Mbade. Katuwe namala hivyo. Nenzi jate muno. Nenjitandika hati kwa
0: venda. Notandike ejamu. Ejamu no wakajitandika.
1: Ejamu no. Mbefu sasedoti.
0: Katuwe nyo father. Msaba tudeyo wali. Ogambi bakuzala.
1: Goli Parish.
0: Bani hawa kuzala?
1: Anzala ye Tata Agustino Kapia. Mm-hmm. Ati mama ye Anna Maria Kapia. Bafa.
0: Oh.
1: Ye watu lekeda ye taka. Tata tugamba. Tundange take hiyo. Nipo tupanga tusovola tuligazie. Ila ligazie hiyo.
0: Wanchi. Mutu ukirizane mgazie. Tamukoza inga wana.
1: Tugazize taka. Tuzime mwedua alilo. Tunamua mazi gamili oninga chinana.
0: Wow.
1: Tunamue bidu katwevuga.
0: Mwema nene vengoli. Nga kwe simi ya fana. Oh, that is very good. Olo, baba zala. Baba zala, mwemuli vana babika.
1: Tulibana watano. Na ye, mkulu wangefa.
0: Na msigala
1: vana. Na mkulu msigala vana. Kati, ntidaso kufuno mkisa neso manenga mumbela ambi. Nasume ni kanyike wano primary school.
0: Kanyike manyo. Na kwa zanari ngeze kusaidize kuli. Nenda wakala kukanyike. Chitegeze wa mwe kanyike.
1: Wafe mwe magejo. Uwe kanyike. Nogena nga gena mchibisi ya yu. Ye kampiri ngisa. Awafe.

0: tuwira tuwira nyema mimuli ndu wali ye doktor katimu kanyi primary school mwari mba doktor waina teach ndi wa satu katukura sempungu doktor sempungu ya fa katinesi ganze ni mwari ndu wa doktor wa
1: sumira kanyi ke primary school
0: tuwiba doktor wa vili
1: mwafa ange magenjo ni mugende kanyi ke primary
0: yes na hii katinze na kule katawala matapata agena kanyi ke na kula nyine sumiri na kula biliko nasari naba angereza properly so we are primary ili ya nursery mchalo
1: magenjo
0: magenjo
1: ugambi wali yone nursing
0: nursery
1: oh nursery school
0: na hii ya plan jibuja okula nursing training school jibuja
1: ire magenjo
0: ire magenjo
1: ha abeyo wakufunyemu
0: nyo
1: tubasaze
0: na hii mbafunyemu na tubasaze
1: nchirawa katifada mzali wabana
0: yeah
1: wakao mwabanga mutia mama akola chi tata akola chi
0: tata ya so kufuna omulimu kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk zaula Buganda government ne government ya Uganda katata ya mali miaka mingi ngakula mchibali tango luenda ya sawa angomudu mluendo ulo mailo kuminemu tiabela angawo nyeka
1: nga jabuzi
0: nga agenda kumacha
1: na
0: dechi ulegu
1: government ya Buganda mwendo umulimu
0: government ya Uganda
1: ya Uganda yeyamua
0: yeyamua umulimu okusawa okulabyo luendo ulo nienga purpose yo luendo ulo mkwari nga kwa ula itake ya sawa saja kawaka ni takeja government ya Uganda katika ya Uganda
1: ndo za kati baba chikola chiri set bulungi
0: data kati bintu bya Buganda ne bya Uganda bye tabula ni luli byali distinct era na first scholarship ya Buganda government emyaka enanga nsoma na mungona nenga afuna sent from Buganda government byaka fetwa kulya ga Buganda government ya manyi
1: ya manyi
0: nga yena kati education ya Mpiji district ya Weli yali headquarter ya Buganda government ya njina from scholarship
1: MPG
0: MPG yes tali ya Buganda government ya Buganda
1: wapabi ya chuka biti ya te
0: Uganda ni mwenye mwenye mwenye kubwa kama kwa wenye mbita
1: kati father mbede chali wali tata ya kulanga muruwenda
0: mama ya vela anga waka
1: the housewife
0: kakili mele ni mama anga kula nyo
1: yali mchala mkosi
0: ya mkwela mkosi eventually tata ya kula mtawana si mtawana nafuna mama umulala kati
1: nga abami
0: wabeda nafuna mama umulala kati na ya ula mulandi ya fe chumbe chumbe chikende wa mama mtu
1: chumbe chisikale wa mama
0: wamu kati mtawana anti tata ya wafunya mama mtu yali afuse jaja kubana kano ili abante basu mamudoni
1: yali akuse miaka
0: kati ina authority ya ku
1: Nokubalabirira
0: n'authority
1: yabazala miaka emitoto tu
0: kati ina authority nga tumanyi tatadibwamu ni bano bakulidde nga bweyabanenyakako nga bagira nga muleka abaana bange bokya obukadde kati kano nkawako okulabula bw'obanga okuze ogenda okula myaka weegendeze kuba maama wamwete wa myaka 19 so kitabula amaka nekali eventually twezimbye family zombie
1: mutambula bulungi that is very good awuliriza ndi ne Reverend Father Experito Kakuba Kapia ng'ogedde bulungi ndowooza leero yes atubulira ku bulamu bwe nga bwe buzze butambula kakati father ogenda ddi ku ssomero Kanyike primary school waliwo nasale by then
0: ano tewaliwo nasale nagende Kanyike 15
1: ku myaka emeka olwo
0: 10
1: otandika class ki
0: P1
1: iye father
0: antwina system fabanyarwanda ng'ogenda mu ssomero olina okusooka okulabira ennyana ento onova promoted norabi nyane nkuru onova promoted nowerika kunya kunte
1: oyina kusoko okumaliriza okuyita mu ekyo
0: yes nge kitu tuga ti bwe babigani byo kutoma you have a fall back no yina jogenda
1: nga ne kyogenda okola okimanyi
0: hatu chalu hatu tuka yachuka mu maseyo abanyarwanda batuza meeting ne wakati banande ebyente bino si birungi ku baana ekalamu esinga ente abanyarwanda mu twaine twali mu nakati tukyaliwo tuli mu Buganda muno neffe ng'abanyarwanda tulina enkiiko zaffe tulina n'obuyambiwaffe kafeche kati wuli abanyenya waliwo omuntu waffe gwe bawadde obwa minisita kati bamunyenya naye naffe gwe wasawa tunyenya mpolampola okulaba nti
1: Asigala.
0: Asigala.
1: Yes, kumanga wano mubaddewo. Kati mucha hizo kati tudaye.
0: Awanzate nuka nakavayo listi tuli. Ne, wembele wanda kati nagenzi nefuna hotel jebazo ala tada. Nenga muna kutuwa adola za Amerika luku mbitani. Watuya muna manjina fumugaga. Yefumbiri omusajja omugagga yetuwadde sente ezo nina kukyalo kukasaawe mbale Rwanda bita kasaawo ne nga nsula mu hoteri ng'erimu ekisenge erimu ebyokulya byonna byonna ne nga I don't feel at home nze waffe wano
1: Nkitegeera kati faana ku myaka kumi olumba Kanyike Primary School.
0: Eyo itisaga lada ati no kusoma kwa nyumira nalimu amalala kati no kusoma nero byo kubale bitu bya nyumira nyo
1: tokutandika P1
0: tamu esoka nali watano muenda kubana nkaga nendo oza nali wakubiri era nengenda nengamba tata ati nali wakubiri
1: wabada watano muenda kunkaga
0: ne mungani nabadi wakubiri
1: oh,
0: kakati nangati mpibaluwe
1: ndaviko
0: Naita hita mwenye kusama, hatu wala mwane janyo mwenye.
1: Mwana shiki
0: wano mwana temuli ya gide musembi. Wano nye mwana. Tamu yu dako, nari wakubi.
1: No vene wasemba.
0: Nenzele wakubi.
1: Kwe gamba chari chejo yejo.
0: Era
1: ndoza tata kwa yavamba nne. Alawi kaya kuwa tamu.
0: Yes.
1: Yakuma unamani.
0: Yakuma unakati nye kukubanga chiboko, kati wachi yoko jangu mwunde. Mwaka zo ya gala. Ate amazo kulengeza. Nti obutasoma kibi tata ina mukama awe nga muita Forest Ranger nga wa myaka abiri mugumu
1: nga mukama wo mukuru
0: kati tata mama tata nga tutwala kula omusajja ono nga kula omusajja ono kwalinga kalenzi bwami nigi afuga
1: ye mukama wange
0: ehe
1: kuba yasoma
0: yes kati musome ekyo chanzo kusa
1: yes
0: ne era bwe nafuna omukisa okusoma ne soma kati bwe namala P7 ekanyike
1: mulo kada soko linde kata olu mugenda nge ekanyike mama abasibirira ki
0: e maulu
1: mugatwalira muki
0: mugulagala eka twabanga na watu ekanyike uteka maulu bafe
1: kusomero
0: kati eventually batusa ne basawo okufumba obuji then stop kati kyatwala maulu
1: ngolo atongolo obuji mu munyera kochi
0: atewalo kanti
1: Ngo mtu bwanywa yakujike kakalo katikocha.
0: Watu wanga gama na ba boli mwana funanga gama.
1: Nga mulimu kasukali.
0: Kasukali kabera gama. Elanga nafangi ka twali anga maulu eka ngo kusomera. Kakati nofuna obuji buno olumu kasukali. Kati
1: noita mulunaku.
0: Mulunaku bwe twali janga twagenda ko tutto kwa kunga mugenda ne mfune twakitanga ku bafene ne nemiyembe.
1: Ejo kukubu.
0: Ejo kukubu.
1: Ate nabe ejevi.
0: Mbingi nyo. No, P6, primary school of your mom, P6. Kati njagala, obusase idote.
1: Linda kukatono, P6 wa idote.
0: Na inafuna, chepeta second grade. Walo, first grade sajifuna, nafuna second grade mwule. Banga nuni, mwenye wafe, second grade na sami kwa nyo. Kakati, eyo, ya nafuna, ngenziki zo genda, mseminario.
1: Echilo uzo chijawa, cha seminari.
0: Wanateka. Katundo za chali wonyo mubuli pali chingambela mufadha ngomuli mugwena mu primary school no musikiriza abantu ba ile seminario ejja mu pichipichi ebo na juli anga ne professor sasedot bwe nagi unabangera mu kalasi nga ndi wulira
1: bwe yasingo
0: kwagaza
1: oba oba piki ye yakwagaza
0: nakyo kubanga na wola bafaza nga dududu
1: ha nokamfu
0: nenga chatino
1: amafata bugapo
0: ee katonda inengeri
1: jaitamu
0: jaitamu katinafuna nafuna kolesego nengenda ekisubi
1: aha awo wenye
0: nkado
1: lukumbenda
0: P6 ngejimala kwa mwatano mu mungaga mwebidi
1: orwani kwa ugambie kwa tinjaga lugenda mseli nga vitata
0: mwana mkulu kwa soka
1: ngabe kata vanda manya
0: nenja kufune tata mugambe chindu chengende ningamba ningamba fadha uliba mtanga fadha mbia fana
1: kufu ulia ya jango wa pichi tifadha nage jaga lugenda msasa
0: ugeti kata
1: ole pale she batwala ye goli
0: goli
1: father ya banga goli
0: e ya banga goli na yele nipo na juli anga ne mpulo kusala
1: mmm ogambo busasa ndo tina kitebite ngada
0: ya kitebite ngada
1: kakati ogenda wazikomye wo
0: ngambe tata ngambe tata
1: tata agambi echi
0: tata sasa nsenyo
1: ya chifanyo kila kwamba ndo za yadi gani
0: tata sasa ate kwa ina abantu ni kwano ja tata ni waka tutujagule ne batu walisti yebi kibitakibwa ibampebe ngato nzo kwambala ngato kakuba na tsama nyangije bazambala ena zambala
1: imoyabala chibaliga mrodi ogwasoka
0: ogwasoka
1: ogenda mseminari
0: kisubi
1: watuka mseminari ne chibaliga o
0: kakati abana bata kunje ya dikibaliga nina bila
1: natazitarete o mama kati ali kizibu mu
2: Bwe tuba tuogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba abasange babunga mu Trading Center ku kideka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary tusobola okulibuusa maaso lyerimu kwagerire ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakobola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care yange ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta na malala manji nyo alina nekola ya ira ningiri ya bayiza abali wala kuba kunoti musanfu musanfu bili ana musatu musanfu mwemu noti mwenda oba kunoti musanfu tanu nya musanfu musanfu abili mwemu munana noti
3: mutwe kwa sekatonda era tunywerere mu kukiriza buli lwe musabira awamu ngamaka omwami omukyala n'abaana mu makate mubula kukkaanya songa ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule sala ya nyafe biki na Maria. Jukira nti amakaga sabira awamu Gaba magumu. Obubaka bono bukutusibwako kuva ku kitebe ekikulu echa Holy Cross Family Ministries Ensambia.

0: kagabu na kolo ni soka mseminari
1: ha udo soka mseminari
0: ani akuwele kende kukutwala
1: walwa wa seminari yo ave guli guli pali tuina mfaza wanji nifu ina kwa ine chintu etyo bana abantu tuwe kwa taba nafe wani kwa gana bumbu aha ne muli nya ne mfuke mpaka katuwabanga uko nga tuna agenda wabanga u tax eza simba nga uze chisubi ninga zituwa nebi tu ya fe
0: neva tuwa direct
1: yes
0: mpaka
1: tuwabanga mpaka nitugenda
0: ne muli nya direct sana uruna kwa urusoka mama ni tata tewa kuwelekira
1: ato wampekira bampekira ni wanita kulugudu
0: Kamengoli
1: ni manafu manafu bavanga butolo nawe kamengo
0: mwenane mkunganile kamengo kuseji yee ndabanga cha ukulumbo uko jota genda
1: akwa
0: ugenze na chikesi boxi
1: chikesi boxi nenga mwalimu chiba itanga stowa batu sikitanga emberi engi ezimu ne minyewa nga chikuwa gizo wena mula ndi bodi atenga tetukizwa gwali kama teka temukizwa gena mudomu ngoro Archbishop Kasujja yali mu senior tu Kasujja gwe mulironi yali mu senior tu aha nga bakulembeze baffe nga ate olino
0: linda kwa father otutute speed mbate njagala wali olina kule musoko okuripotinga kusujja Chiapana na chicho obudde bubungera mutima tebukulodezeseze mageka nolaze nalonyeshi
1: bana abantu sibalaba abali bitwaberanga na bigali bitwatuka bulomu kagenda mu kwalo ji
0: Bwe mwageze na bana uba balisa.
1: Atenga tuina ba second year kwa kitoba itanga baka mwaka.
0: Kati.
1: Awa second year.
0: Ka mwaka.
1: Ka mwaka. Nga bavuma kwa. Bakunonya ke.
0: Bali na mulu olopopopo. Bakuta kutikula cha. Okutizinga.
1: Kuwanga na wanga otizinze. Kati nga lowe sunga. Ena nafe tuwe sunga nyu kuda. Kwa malumu wako. Mwe
0: bali baka mwaka.
1: Ka mwaka. Nga bulu.
0: Nemuko katabu.
1: Eno. Nenga ate museminari hiki kiwetu kugoba seminari yo yesume singo kuzibudozo ba wa demand za abanga very high ngati tugogwa nyo
0: naye ate nge fujo lisigala yi
1: nenge na tuti ekintu ekyo kugogwa
0: yes nkiraba
1: wanga ndaka sikyaliwo kitebera
0: understand pado gambye mutuka bakamwaka baba kinyeko bisiye bakolanga baba ina kama zikubulili
1: Kakati ngoyino kwalo otenda obuzibwe na sanga na kisichiko ni sala kuli ndai ya chintejo wainango kwalo buli obulungi note kam bed sheet bulungi nokola angu bulungi nga ba captain bajja mu dormitories balabe okongera maxi kwasa zo bulungi okendeza maxi kuyazo bingi ate house captain nga meeting ayo kwa mukambo jimu Bewa Archbishop Kasujja.
0: Okay. Olwo buliri gwofu obulira da kizibu gyoli.
1: Okwala obulira kimanyidde. Ati muno yala kati titwasula gafeka batabulanga ka mwaka ne bakanama sinya.
0: Namusula wa mungu
1: bati. Naye nga ati osanga muno azo bulinga gwetola gwenjaze kati kati gwetosola bwana.
0: Nkirawa. Okay, so seminary wetu we yafana na mwako ugo usoka.
1: Ye, nea kia uzu mwari mwe videbi mkwe chilo ebi tuzu kusa.
0: Ya, achi.
1: Ebi uzu kwa mwari
0: mwe. Ala, ee, okay.
1: Prem.
0: Tuwe manjideka
1: ni kutu hili. Ndiyonge, mikaitibuli.
0: Ndiyonge, mikaitibuli. Ndiyonge, mikaitibuli.
1: Yes.
0: olobaso bala bakuwa beka
1: aa tegete chikirizibwa
0: the station
1: is waliyo wa tutwasomera mu seminario waliyo amateka manji
0: ngomwendo okubala bavudde ewaabwe sadda mukula akubasabira paka rwanda dayo
1: ogulya mpozi obulwadde ate obulwadde bano balinanga
0: mwalinanye hospital
1: twalinanga hospital kisubi ngaate mulimu abasomesa byobusomo basinya thinisinya faabo bakasujja ne balabirya abalwadde
0: tolina kyono nakanyikeru beerawo okusoma bitambudde bitya mu kilasi wabeeri ng'obavuga
1: mutuka eno nga banvuga anti olwo mufuna abentebe tolinanga abatavudde entebe nina nzijukira injini omu kudakatuze pilot ng'abala
0: obunyukuta
1: obwo nga sikutegeera kati ate ne babanga abakuyigiriza nga obunyuka kati ate ye bamutatonda tujaina faamu abadde pilot nga mukwano gwaffe jo kati olwawa
0: muzibu nnyo
1: olwomulaba sinyonjo naye kati ali awonnamirembe ye ate ye nga butegeera obuntu obwo nze bwankalubira obuntu obwo mukubala era akademikale ekisubi saakola bulungi
0: ebbanga lyonna lyewamalayo
1: era ate namalayo ddene bwe namala emyaka ebiri ne wiiki emu nebivaamu
0: bwewakola otya
1: ekisubi mu seminaali ento namala etamu emyaka ebiri ne wiiki emu
0: kitegera faana kati twanguyize ne bagoba oba ne weegoba
1: nze nembigoba nze tebangoba
0: noteeka nobagamba otya ewamwamikakuba
1: yayumanyi nti namuga ti mbikoyi wabigeddyamuki ate omutawaana abampanga sente kasinda ba mu seminaali balekayo nenfuuka zeero nze nemba nasoba mu ssomo lyabawala esiniyene nga sinanga
0: lindako olwo eri mu seminary ovayo mu senior 2
1: senior 1 first week ninga simanyina gyengenda buddaye nakomaweeka ekyenyamba bwe nali nga
0: nvaku senior 1 first week
1: first week
0: nobikoowa wali wakagenda nokoowa
1: naye nabikoowa dda naye tatinagula ebintu mpolampola nga simanyi binzizaayo
0: musajja watwabulira omwana we
1: addeyo naye nga nze nzeyo nga siddayo muli munda
0: nga tokiwulira maama atunudde
1: atyo twalina bagi ekisubi
0: reyireomwana
1: wobwaseminaali omupaali kyenna okuwira mu ngalo
0: omuseminaaliyo
1: yes tulina wetutuula wetuva mu misa nga tugenda kulya mmere n'abafunabakulu all that is gone kanembera
0: ne pride nti abo balina omuseminaaliyo
1: ne prod yamaka katulina omwana katigonatifamily tulina omwana katigona ali mufadi yatule pride
0: kati pride ewaka ogibajjeekibi
1: nnyo ate pride ekuyamba ekyekintu kiina enegativity yakyo nti gwe ali mu seminaaliyo oyinza okusigalayo tyagala kubeerayo nekiina postyayo obusasero si bwangu kati wetaga support moral support y'abantu
0: kakati faatha ogambye okudda ekisubi olwo
1: kinaddayo
0: waddayo
1: for one week nensibula
0: notoloka
1: nensibula
0: nti
1: kyakolebwanga nyo ekyekintu olwo wandikanga omukono nga mudaini nasiba tonengenza nakati kyaliwo
0: kasitawulira nti takyasobola kweyongerayo ngaowanika omukono gwabaganzi ngenda ng'ogenda mu Dimitri ng'okwata ebi baba bali
1: ekamebakutuwanga emmotoka waliwo emmotoka
0: yasangayo abasiibudde si kulwawulira
1: mukuyasiibudde oba bubagobi ninga okusinga babanga babagobi buli wiiki wabangayo meeting staff meeting esalawo bokoti mmotoka ekyaliomutawan
0: si byangu nno kati faatha abeeka baba bali eka
1: nakomyewo nenyisalako baagi
0: nga wainati
1: nga ndabangandaba sikyali mu seminaaliyo ate baagi yandopanga batizina kuta 11 si junior toledi nawakuita 11
0: kati okomyeweeka abeeka bakyankalanye mwana atuswaziza
1: naye bwena mukudde okwo nasango gwe omuntu yaliye naye awika aliya yali avudde mu seminaaliyo nga bamugobye bamugobye kati nemusanga ekampala ku paaka nemukati bangobye nanga te jangu nze ndina mumwola mu orthodoxi iranzi senior nejimane mu Orthodox Church nane byafayo bingi
0: nebyafayo
1: bingi mu Orthodox Church
0: Orthodox Church
1: senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 ateyo omulugwaka ndakunimiza
0: kakati era bintabudde kwa bingi kakati obadde odeka baba obuddeyo osanze wana
1: sanze omuntu
0: akola atya
1: omuntu gwe bagobye mu seminariyo mugamba nze nfuddeyo nkoye angamba tolina essomero gy'ogenda nti nedda angati jangu ofenda mumuwona mu Orthodox Church
0: yali mu Orthodox ye
1: niye yasanga omuntu mu town
0: naye era yeyamuyita namutwala mu Orthodox Church
1: kati nange wata mu Orthodox Church
0: kakati abeeka obagambye nti
1: anti mbagambye nti mumpe sente
0: nze ngenda kusomera namumuwona ng'ogenda kusula wa
1: ate nyina gye nasula olwa disinzi okulanga mu kivubuka awo sinawe nasula sinawe nabeera
0: naye bwogenda namuwona
1: ngenda mumuwona kati nangendayo
0: bakuwadde sente
1: bampako katundu bampako kitundu
0: taata yanyiiga
1: n'abantu bali bampa sente gyebampa
0: twakutwalaubagamba
1: nti nfuddewo nti ate kyovidde ekyo
0: ndinkoye
1: ndinkoye n'abanyambanga babalangiryanga goli nti gundi ayo omuseminaali okugwaya
0: ekiswala kyewalekakikyakuba
1: kyama
0: oh goodness so kati ogenze mu Orthodox Church endamumuwona kati bw'otuukayo yo osula wa
1: kakati ebyakatonda nayina abantu abanyalwanda be nasanga
0: endamumuwona
1: enamuwona abanyalwanda bo tulina akantu ako naye mbatekeza nga bwesiina wakusula
0: bona bagajaka naye na bintu ebyo katonda yabipa
1: katimubyonna
0: kubanga amazima gali nti wagenda tomanyi
1: wakusula
0: but all of a sudden mukama nakuleetera
1: mwa mukaseera awo nga ndi munaku nsanga omuntu yali mu seminaaliyo eyavaamu n'agenda n'asoma misekiteriyo n'afuna omulimu elubiri mu lubiri
0: olubiri emmengo
1: kakati ongenda mumukaabira ennaku gye nnina bwe sina school fees n'ampangira n'aŋŋamba jangu enkyo ndabe nja kukuwa ebbaluwa
0: naye yali munyarwanda
1: yali muganda wa mamba kakati n'ampandikira ebbaluwa egamba nti ono tuba tugenda kumuwa scholarship ya Ssaabasajja Kabaka naye tusanze nga wempigi mumukoleko nasayininga
0: nakuteera nakusindika empigi
1: kati naŋŋamba taata wo mugambe agaane scholarship eyo
0: eyawa
1: bwemugenda empigi mugambe yagaane kyagala osome amanyi
0: politics
1: nga tugenda nga ŋŋamba taata nti tugende empigi nsabe scholarship bampadde ebbaluwa yaliko heading olw'omulimu gwa Ssaabasajja Kabaka Muteesa heading yebbaluwa onamaze kuwandiika ntitwatumadde sente naye tulabye nga wempigi
0: mumukoleko
1: kati yamaze okuŋŋamba nti ŋŋene taata
0: kokinze
1: titaata agenda empigi mugamba agambe nti ogenda munte
0: twagendanaye
1: kati anti mugambye ekkubo nti olyambadde ebbaluwa
0: naye ŋŋambye gano ge magezi
1: gaana tufu tutuuka eri nze nga negali abantu bnebaluwamunyambe
0: ebbaluwa
1: njereza ate nti eri yali katemumanyi
0: omanyi ekintu kyomaze nga muteesezaate
1: ebyenti
0: kati zaani anaazira
1: nti kati nange obuze nze saasoma nina amaka gange nawewa sente jangu bnbrfnalunde ate gwozaala omwana
0: tekati
1: nze engeri yavudde mu seminaali gyembadde njagala bino ebyokusoma nomosolopisi bitegeera tugere fenna tumala biseera ate omwana tyagala mwana wasome nti ate
0: asomeafuddeyo
1: ate bnte temala na biseera kakati wano tebamba scholarship nga wanuka nina omujingo nga wampa sente emyaka ena kumala osinia wa
0: sente zirabise
1: zirabanyi zaiga emitwalo abiri musanvu I was able to get a little bit of a kanyina moto ya NGO yangi egamba nti ebizibu bifuule emikisa turn problems into opportunities zembulamu bwange buli wensu de mitawana nsudde emikisa gali emukwe kikwa bantu wale mpiji mpiji bagamba nti bamutwale mulago
0: nkitegeza yakuba nnyo
1: yankuba nnyo
0: kati okujjako emikono gali malala
1: ya bandabe
0: ah olengedde abawana nga bezwali nganja balaga
1: yenze kuba bako
0: yenze yava mu seminari
1: egali nenda gako I understand. Bamutam engineer matoto. Nga mulimu mama wa fenga, semesa mu junior Lubaga. Kati in early in the morning batu Luganga tukeni Lubaga nzele bandika ni mkogena mwona mama mbazikalao kati nzele mvao nengena kujinja rodo na musanga mkigend Roberts ni musanga ni Lubaga tupika mama sasa u
0: ngoro tuta gana nakubela kanyiki
1: nina
0: kuzinu
1: kakuzumu
0: ame kabalo uzachi mkukunye
1: kanyiki ya baina chwa tegira
0: te wabamu ulida kwa
1: sadanga yu
0: ii ukumana pangaji mulungu langila tundayo
1: mulungu ati mulungu langila kubele kakuli mimi mami iwari wa mateka
0: neshe sitegira ame kabalo like techapa kwa atako njomwana yegenda alimu family indala bachi tegira kwa batiba
1: tegira zina kone mbaka tinze ndibu mbibanda vya mundake Nabamu ni kwa independence haa. Katimu yu mlangu, tino kuyambe mini mweka.
0: Ya waka.
1: Ya wako kuchima mazo, kuna zaba, nukule. Kino kwa mwe. Katimu te wana guguwa hao, tata wa mbwa kumulimu.
0: Ololi mtu lasti.
1: Nimu singa tupe.
0: Kasente kake wa mbwa.
1: Kake wa mbwa. Kakati. Kake wa mbwa. Nafatanga nina ilio kuyia. Katimina mkulu wanga alimuchalu.
0: Kanyike?
1: Ya kumi ya mpisa ime nisende zuwedeo. Survivor yangi ili ya kufuni ya mulimu mugana wa.
0: Yewa afuno mwili.
1: Yewa afuno mwili.
0: You can survive.
1: Bambaze. Kati.
0: Choka kwa nama kuwelele ulaba sate ziguao.
1: Sendi zato batatoa kufuza kwa. Kuluku sendi wa manguka. Tatuwa fayali mwa akenge, akenga kwa kamugobia.
0: Kati, awakawa mwili mami ya mawele
1: na? Mami ya mawele na, tuta nsukramu zebigiri nga nzingavivu na muhaya, wazana. Nenge na mungora kubigiri, inga tunezinzi kwa kwenye tamu zebigiri nga sumana bawala, kati funo mnyalwana, funo mnyalwana,
0: mnyalwana. Wabaku nganya
1: ngote. Tukina nakati chwa hindi, nakati mnu mguanga. Tulina akaanza.
0: Mwe mwenyeriza.
1: Yes. Ilanze, kastafu na kamesi jituwalu umutu wabulibu umulimu, umutu wa ine chizivu nga, tulina maniaga. Eno tulina aga mkase, newa tulina aga. Kastafu nilo umutu ye na. Auluma, na ini
0: mkanduwa.
1: Ngankuwe simu.
0: Nchidaba. Akuogu mwa
1: wakata
0: heira. Chikulu nyo. Kakati father. Olomuta otambula mutambuzi paka na mwona.
1: Kubigere. Inuma kuwa tiroya tuwali anga tiwali wolanji. Tuwali anga sapa yuka. Kusomu kwa maanga sapa unana kusomu.
0: Kati waka wakena ango nyo ndeka chai. Nope wakanga tuwene chulide. Paka sawa unana. Olioko deyo liye kuchegulu.
1: Kakati. Chintuwe chipia chigendo kujawu. Echanza nimo seminari ya ate. Kati Kampala across the king. Bamiri hii bako lechi nunga wachita Kampala Catholic Chaplains.
0: Kampala
1: Catholic
0: Chaplains.
1: Ya bamiri hii bajibose. Kati ngangere just by chance ya katona.
0: Ojali ya namungona.
1: Endi namungona.
0: Omunya landono wafuna. Ya kutwala.
1: Wakita kujia. Kati bengeno eno.
0: Ndiyo vitabu sehemu.
1: Nondaba ficha ya bini.
0: Mfutlewa.
1: Kakati. Mfuru wa mungu wafumia muganda wangu omulimu. Ngakula nga house boy.
0: Mchibuga.
1: Mchibuga. Anga National Housing Corporation ya mlago. Ulomvayo na mwaya.
0: Obaire na nini muganda
1: wangu?
0: Jena kendo kukola?
1: Nida ya ini nyome japangisa. Nenge mara osente za korea umwezi. Tupele hali.
0: Olo na kola atia hati na umweyunzeko.
1: Nani umweyunzeko. Kakati ngende umu nyaluande ori. Nga mga tifina sente. Tupele kulia. Yango kwa yungeko. Kuberea fena. Na ye nga atiata ya kuzo. Kwa nyumba yali ya semi yali ya painting ya semi. Ya fena ya taka. Na hili ya katonde ya kidiza. Na hee uwe mnyumbe nuni. Na sasa sulanga nyumba hiyo ni kwenye mbele na yeye.
0: Na yababeza au?
1: Beza au.
0: Na yeye ali mwana mtoto tu.
1: Yali akora mu transition. Kati ate mtabani wangi. Yali akora mu tongole yigwana blood transfusion. Kaza mtabani wangi yimkuu wacho. Aina degree of medicine kali aluwa. Kitongole kichimu. Na baada ya speech kumukuru ndenga mati mtabani mtamani na yeye mkuu ya mukaga mu musafu. Nafunanga sente for God's sake. kakati mu Christ the King bakola ekintu kino ng'omukulu wakyo father mutiini nnyo gamba bakola ennyimpi nga muzungu ngendayo father asaba ennamiryango asaba ennamabunga abaana babantu balina ku sente bati ku sente agulye abantu abaana b'esukaali ku luguudo banepaawo tunye okyali bwetwavanga olwamala na process enamuŋoona nenzuka najja mu Christ the King ne batuwa caayi ne batuwa emigaati ne batuwa amata
0: bana
1: boolo
0: neno fadha naye wakyolumpanya kweganga gwomanya bwogenda wenyigawanonwavangasiteesa
1: abaana abalala najanzeka
0: noleta
1: nabala twalinga session bbiri abaasomanga olweggulu e Kampala walinga evening senior secondary school ne morning olwamala okusomesa munaana nga ojja odduka migaati mu misanga mata wegali ne sukaali
0: ngekyemisanga
1: kikunu kati bwemalamu omwezi ng'olwo tandise pulogulaamu obulamu bwange obujja nga njagala nsome male senior ngende makerere nfuna omukyalo omulungi n'omulimu
0: omulungindaba
1: nti olwaliwo college kati mojjamubuzi nga mukyalibwana college of commerce endakawa nga waliwo koosi ya myaka ebiri ng'ekuwa siniya bitaano
0: sooka ombuulire olwo namumoona oyo ebiseera ebyo okola otya mu kibiina
1: omuliro gwaka ntaiya nakolanga chakisitwe nga nkola bulungi nakolanga oluganda nafuna distinction 2 nalina okubalanga kwanema naye nafuna mukaaga ku olevo ekyantabula kukulungereza kubanga nali badde mbudde okubala kwali okuzibu naye gagenda okudda ngaokubala nfunye 6 ng'olungereza nfunye 9 era nalinabwenagende kati gondo nga lina okugamba twalina okuyingira makerere nina okukola etteekero okunonereza okuyingira makerere kakati wano omuzungu ono ntantabula atuwa caayi tuli bulungi naye kati wali kisitera ku muzungu ono nze nyina pulogulaamu yange ndaba nga okuweera obulungi mu nsimu nyina okusoma nyina okugenda makerere nyina okufuna amaka omuzungu alina akapikipiki kakadde omuzungu alina luumu emu mwasula mwasiiba bintu byenjagala mubulamu tabirina kati omuzungu ono antabula
0: owuliranga
1: mbula ngu obulamu bwesi butegedde
0: ebibuzo birakati
1: ngenze wuwe nomutfaa nze nyina dreams zange ndi wano mbonaabona naye omukama njagala nyambe mpite senior ngende makerere nfune omulimu nfune amaka n'abaana bange embeere bulungi ebintu byenjawulo okufuna tobirina what makes you happy
0: munyumyamu
1: kati mubuuzi what makes you happy
0: omukaliddemu
1: nga ngamba nti do you remember when you came here 3 months ago nae emyezi esatu nangamba are you happy namati definitely I have bread nga gangira natubbira mu kigo yatugambanga mbabbira ku meezi ebintu byabakulu nembayita mulye katonda alisasula era nzekulya cheese fathe yatubbira
0: cheeseri
1: nakati nina ekintu kasita tuba nga tumaze okulya mu kigo nga wasigaddewo ebintu ebiriibwa nzijjukira nange nenjibira ku bantu bakozi bange tulina embizi kati nze ndaba nti ate omukulu mutakyagala kaninamira nagenda
0: nenjukirakiati
1: neshopinga muluya nyina okugula emigaati egy'abakozi kubanga abakozi baffe tebafuna mmere kati nze ngula ebintu mu luumu yange nakati ngula sukaali nengula jamu nengula emigaati egy'abakozi bange gyebafumba gyebalya kulunch time nsasula nakati kati navuddeyo nalabireseewo
0: obafuula basanyufu oba wamanya ekyo kitegeeza
1: namanya
0: kati olufaana Ona kubuli dente chimusanyo saa kulaba mwenga mwichi.
1: Kulaba.
0: Ndoza roba msaji alifichi.
1: Ate ya ngambi. Ilanzi ninga ningamba. Kwa kwa itangaba colonies. Ninga ningamba wa izibanaki. Nakenzo colonies. Ilanzi tenisa ngambi.
0: Ngawuli lechivu sato chichindi duwa.
1: Waite banga kwa mwezi gumu. Ni wafura vice president wa group.
0: Eriwa.
1: Eye group ya
0: kukasa. Eje wafana.
1: Eye. Ni wafura vice president. Katabantu wajia baga mba kakuba. I have not got tea. I don't have sugar. Ntani kufuna joy mundo kuwa ngabamu pita itinye yange. Nukuba ya mbanze
0: njido. Kwa mkulu wa mayamba.
1: Olo tete ilicha father.
0: Esanyu walija.
1: Walija. Kakati botuwa vangau. Nituko ni chitante. Ukujoininga classes. Endaleza masome na mala.
0: Linda ko. Olo namu mwona wende.
1: Namu mwona wadude.
0: No as in. Okusoma kwenda mumona kwa liku wende.
1: Kwa hende kwa liku wamisana up 2 o'clock.
0: Kati ateri muno na
1: chini. Eli jo itu jo ininga abantu habala basomo sinye zama. Nga old Kampala wabangu ya bana wakaga. Nga pali nebi tabo. Old Kampala bako zo mundu batu higiri zamu. Ati nefanda. Neba ape na midyango kati janka. Tumutani wanga lina midyango. Muziku wangi na midyango. Ya olu kade musamu kula senior 5. Aina kula medicine medita hawe. Kati ya liyeyo. Kati nga ita wa father abenda mija nga kutumese kati wava nga awe tukene chitante
0: mwaso sena mungona mwja kulanchi ya
1: kulanchi ya itupo ni tufa kwa spekini itupo ina chitante tujo ininge abaiza abali ori kambala abalunji
0: mumanye baicha mwibachi kwa
1: yes. Sene batia nyolo mba mvayo chupechini ya mtu mzungu ono bwale wanga wafundi awali wasikira wali wangu
0: chila uza chukulasika maini
2: njagala kutuwa la mtisa guno kweba za saba sumba uroo kusimbula umulimu guno ogwa National Youth Conference tuwa gala sebo kweba za kubanga gwe akulembera mu umulimu guno mungeri yenja uro edanga saza wali wanga yeri kulembera mu saba sumba yenjini ya abumu kunzi omukuru amina aono sebo twagala okwebaza mu ngeri enjawulo ate n'okukkiriza obuvunaanyizibwa buno obw'okukunga okusobola okuwaaniriza ye mwanirizi omukulu ow'abavubuka bonna abagenda okujja mu masaza gaffe gonna kyokka wajja kubaawo n'abagenda okuva ebweru ekirungi ekyenjagala okubategeeza naddala mu abakulembeze nti ate Ssaabasumba ono ate ne ku lukiiko olw'aba episkopi ba bishopu era yatwala ekitongole kino ekyabavubuka awo nno ekyo kintu kya muwendo nnyo tuli basiimu nnyo era tuli basanyufu nnyo okulaba nga ekitongole ky'abavubuka kyagala era mu conference zino zonna Ssaabasumba waffe abadde abeerayo twagala okumwebaza nti okubeera olunaku luno abalamazi ab'essuubi nga tutwala emisalaba gyaffe gino tugitwale n'obusa nga tuli basanyufu ate nga tusaba Katonda tuyambe mu mulimu guno mwebale nnyo mwebale
3: bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba abasange babunga mu Trading Center ku kiddeka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary tusobola okulibuusa maaso lyerimu kwagerire ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakongola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta na malala manji nyo balina nekola ya ira ningiri ya bayiza bali wala kuba kunoti musanfu musanfu biri ana musatu nsanfu mwemu noti mwenda oba kunoti musanfu tanu nya nsanfu mumusanfu abiri mwemu munana noti
4: tuwe kwa Ssekatonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so nga ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule sala ya nyaffe Bikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya.